Inkomo swinene Joaquina Vilankulu xilokuta vuswikotile ku hi fikisela mahungu ya mixo ni ku tshemba leswaku muyingiseti wa hina ta va mayamukelile hi tindlela letinene ya mahlweni pangalatana na wena ka xiyenge lexi murhandzi wa muyingiseti na hi losana hi ndlela ya vunanga tani xihena hi rhamba yena abelast ku va a hi pfulela ndzimana leyi ya vunanga na hi tlangela loko u ta va u landza leswi a tsatsiyaka swona leswaku nkarhi wihi na wihi hi fanela ku endla a vunene hi endla leswinene hikuva hi leswi swi nga ni ntshovelo a ntshovelo wa wu bihi a wu tsakisi.

A hi tlhevulanani, hi tsakela kurhula, hi tsakela leswi lingaxa emukhandlu wun'wana, mukhandlu wuntshwa wa ku va u endla swilo swintshwa ka siku la nyamuntlha. Swa tolo hi swa tolo, a tolo a nga ha vuyi. Se hi cuka mukhandlu lowu u nyikiwaka ka siku la nyamuntlha. U vo ti lulamisela leswaku u nga endli leswaku leswi u nga phaza matolo u swi vuyisa ka siku la nyamuntlha. Nyamuntlha cinca mabela. Vunanga bya Jenny loko a ku rixile bondi na yena hi le bondi ya muyingiseti. I nge musindza ku bikiza loko a ku a wu ti mfumo wa wena ka siku la nyamuntlha. U hi pfulela tindlela leswaku hinkwaswo leswi nga ta swi endlaka swi famba hi tindlela letinene.

Hakunene mali ya fana kumbe uyikuma bazara kumbe uyikuma masin'wini kumbe uyikuma kwihi leswi lavekaka ku va u ti kumela yo mali yoleyo u hlayisa ndyangu ya wena kambe na u endla leswinene u nga kumi mali hi tindlela to biha swona.

0: Ingarwa kuvai kuma matimu yesiku.
1: Matimu yesiku.
2: Namuntla hitatsunzuka takuva Vasco da Gama mwana wa Portugal asungulile rienzo ra ku lavetela ndlela ya ku ya India kama lowo ani 30 wa malembe ya ku velekiwa ni ta mprofeta Maume loko a sungula ku haxa buku ra minawu ya vukhongeli bya xisurumana. Rienzo leri ra Vasco da Gama ri sungulile loko xikwata xa mabyatso a xi rhangela xi sungulile ku wela cyombe ra Tejo na xikongomalwandle ra Indiku. Hi ku va ndlela leyo a ri khambi ra ku sungula na yi tirhisiwa, vaweti vakulukumba va Portugal a va pfumelanga ku famba na Vasco da Gama mhaka yi nga mu sindzisa ku patsa ka xikwata xakwe chume ra swibochwa leswi a swi tsemeliwile xikhatiso xa ku dlayiwa. Ndzhaku ka swirhalanganya swa ku tala hi mhaka ya mheho, hi siku ra 22 ka Hukuri a nga November wa 1497, mabyatso ya ku rhangeliwa hi Vasco da Gama ma tsemakanyile muganga wa Kabu tikweni ra Afrika-Dzonga a nga lomu ku tlhanganaka kona mati ya malwandle ya Indiku na Mediterranean. Hi N'wendzamhala a nga December, Vasco da Gama a jekisimusi ra ku velekiwa ka n'wana wa hosi a Afrika do Sul ka ndhawu leyi a nga gama hi ku yi chula vito ra Natal. A ve kusukela lanu a nga teka ndlela ya ku kongoma India na hi nkama wa kona a nga hundza hi lomu tikweni ra hina ni le Mombasa lomu a nga kuma kona vanhu va ku mu komba ndlela ya ku ya India. Loko ku hundzile lembe na Vasco da Gama sukile Lisboa a ya fika Calcutta a India hi siku ra 17 ka Mayi wa 1498 lomu a nga suka kona hi siku ra 29 ka Agosto na a tlhelela Lisboa. Xikwata xa Vasco da Gama a xi ni mune wa mabyatso lawa a ma ni mavito ya São Gabriel, São Rafael, Berrio, kasi byatso ra vugamu a ri nga chiliwanga vito kambe hi leri a ri ni swakudya, mati ni switirho leswi a swi fanela ku seketela vaweti ku fambeni ka riendzo ra vona. Ka mabyatso lawo a ku ri ni 170 wa vavanuna. Loko Vasco da Gama a tlhelela Portugal a luzile nhlayo yikulu ya vaweti hikwalaho ka mavabyi ya ku hambanahambana mhaka yi nga mu sindzisa ku hohlota mabyatso mambirhi. Hi maendlela lawo xikwata xa Vasco da Gama xi fikile Lisboa na xo va ni ntsena 55 wa vanhu kala va 170 a ri na vona. Hi 16 ka mawana wa 622 mprofeta Maume a sungula ku haxa ya njira a nga vukhongeli bya xisurumana kusukela dropeni ra Mecca ku ya fika Medina.

Mbela njangu kuvutu njangu watsakisa familia ni mama ningi nga yembe yena DJ Ardiles ikusoi swinene ni nkama wa 6 horas lana hinga ta kumaka Jornal da Manhã interessano na Antena Nacional intsakukulu loko u tlhavinyeta 102.3 FM ni 108 ka onda media kuva kun'we hi pangalatana ka mixulo wa nyamuntlha i nkarhi wa mahungu ndzeni ka Jornal da Manhã.

0: Bola no mbelo wa vakla shumatsi loya kalte ke shikareka kampo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimise ntlangu
1: kuni mumwe ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuxiseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Ixi, karitawu la mina li fambile mati kumbe ni ta ku yini ku sa tenki ni ya xibedhlela
4: i mhaka muni wena wa xinyimbani
3: weno karitawu la mina la xibedhlela li fambi ni ndhambi swa ku ni ta ku we mani a ni swi tivi
4: ya i mhaka leyo hikusa lahaya va tseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena o va ku i ngi hi ni ncombo hi loyi infermera a taku a hi mi vutisi
3: infermera lani ni mhaka la ni lahlekeliwi hi karitawu la xibedhlela kama hi nga taleliwa hi mati
4: makwerhu leyo hi mhaka ya ni xibedhlela u fika u va tlhamuxela va ta ku pfulela ka ritawu lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo
3: kasi
4: ino vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika ku ya xibedhlela hikuva va lahlekeliwe hi makaritawu loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedhlela ku ve ni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi
3: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini
4: swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota xikulu i ku tlhela u ya xibedhlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile
3: Unga chave, estava gela.
5: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: Nilza Manjake, ni vunanga nawe ufi akunene loko u hlangana ni xikarhato u nga pimisi leswaku i vugamu vana ni ku tshemba leswaku mukhandlo wuntshwa wa nyikiwa leswaku u tlhela u pfinda loko swi ku kata swi ta famba swo nga ku doli ku hlangana ni xikarhato xa ku sungula swikarhato swi koho ku va swi hi tiyisa hi nkarhi wa ku va hi ku tsundzuxa ta macincela ya timali.
1: Tama cincela ya mali a Msambiki.
2: Dingirika Maputo.
0: Mayelana ni tama cincela ya mali a Msambiki, nyamuntlha a dólar li xaviwa hi 63.25 watimetical na li xavisiwa hi 64.51 watimetical. Euro lhe chaveou a 72.20 centavos. Na lhe chaveou a 72.20 centavos. Na lhe chaveou a 73.64 centavos. Malele amarrand loco machinchiu a ritmetical. Lhe chaveou a 3.90 watt medical, na lixave seu aí 3.97 watt medical. Mas lá na Anitta Machinchela é uma lembrança muito séria, isso é inga com Samchela Kassona, Kassiku Lanyamuncha.
2: Dingri Kamaputum.

loko hi ku tsundzuxa ta matshamela ya nkama hi vule leswaku a dzongeni ka tiko ku mayelana ni moya ku nga ta voneka swirhalanganya ku ta ve ni ku a ku basa ntsena kambe na ku ni hunguva ni mixo leswi hi swi voneke ni mixo kambe mayelana ni mahisela atikweni doropa la Ted hi lona li hisaka ku tlula hinkwawo madoropa ya tiko na li kumeka ka mpimo wa 30 graus centigrados ku landza madoropa ya Beira, Pemba na Vilankulu ni 29, Nampula na 27, Inyambane na Kilimani 26, Maputo na Chimoio 25, Njainjai 24, ku Gamesa Lixinga a Titimela hi 22 graus centigrados. Mayelana ni matshamela ya nkama hi leswi hi nga ku tsundzuxaka swona ya mahlweni pangalatana na wena hi vunanga na swoswi hi rhamba DJ Clone na Makhanani loko va ku li rhandzula mali a mali hehe.

mahungu ya mixo emisoro provincial de Maputo muhlayi Fernando Sidumu. Achifundza ku Maputo kuno leswaku kukare ikare famba itindela tinene emitiro ya mabulu ni xitsungu dzeni ka kulava ekutwa emavonelo ya vahanyitiko mayelana ni leswi mfumo u fanelaka eku fambisa xona xifumo u fambisa xona ni mfumo ngopfungopfu ka mitirho ya ta nhlawulamhani leswi swi ngo i diálogo nacional inclusivo ku vulaliwa hi mitirho i landziwaka ka xiyenge xa vumbirhi xa mabulo laha ku kumekaka evanhu vanyingi va vekaka emavonelo ya vona mayelana ni mafumelo ya tiko vahanyi va xifundzeni xa va xifundzankulu Maputo va ni mavonelo leswaku swa sindzisa a ku va ku ri ni ku cinca ka mafambelo ya ku vhotisa kambe leswo swi fanela a ku va swi endliwa hi kutsongo na kutsongo kasi tolo ntlawa lowu wa ku fambisa emabulo u ve u kumeka exifundzeni xa Buwani lomu nakona ku kumekeke entalo wa vanhu xirho xa komisiya central ka bandla la frelimo swi tsatsiye evarhangeri va mamunisipi ya xifundzankulu Maputo a ku va va tshimamisa leti tilanaka ni vubasisi kun'we ni vuyaki bya swo byana swi tiyiselaka ka tindhambi ni timpfula emigangeni leyi ya tiko swi nga ndlela ya ku yangula eku vilela ka vahanyi tiko ntsatsi lowu wu endliwe hi wavunharhu lweyi ka matsolo a ku pfaleni ka nhlengeletano ya vuntlhanu yi tekeke emasiku mambirhi ya ku endla enkatsakanyo wa mitirho yi landziweke hi mamunisipi lawo a ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ka lembe la nyan'waka tanihi ku vulaka xiendla xa mukomisi wa komitiya centrale la frelimo hi ku vonelela exifundzankulu Maputo Felix Silvia enkatsakanyo lowu endliweke u voniwe leswaku unene nakona a mitirho yi karhi famba hi tindlela tinene a migangeni leyo kambe kali ni swirhalanganya swi fanelaka eku lulamisiwa swi nga ndlela ya ku vhikela exitshungu ngopfungopfu ka minkarhi ya timpfula se va humile emhangwini ya ku luza evutomi vadyondzi lava va 11 lava tolo va dzaheleke ephunga la gage a xikola komunitari ya Santa Montaña a xifundzeni xa Marakweni nghozi leyi yi humilele ndzhaku ka ku mudyondzi un'we wa rhambu ra xisati a teke exikotela xa gage leri hakanyingi li tirhisiwaka ku va munhu a tivhikela loko a dumeliwa hi swigevenga laha mudyondzi mun'wani a tekeke exikotela lexi a va a vhuthele egage leri hikwalaho ka ku a nga ku lunghela eku hundza ka malembe ya ku tswaliwa murhangeli wa ta dyondzo exifundzeni xa Marakweni George Masinga a khanyisise leswaku hinkwavo a vatsongwana va dzaheleke ephunga leri se va kumeka emakaya ka vona mukomisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Eric Xibonjese muxi wa namuntlha a pfuxela exifundza xa Kamanyisa lomu a yaka a ku a ya hlengeletana ni swirho swa mfumo ka xifundzeni lexi ka nhlengeletano leyi Eric Xibonjese a ta vulavula hi leti tilanaka ni ku ni ntirho mfumo wu landzaka enkongomiteni wa ku va ku yantswisiwa ta matirhela ya swo byana leswi ngopfungopfu ka swiyenge swo ta dyondzo ni swo ta swa vudahi kun'we ni ku a vone kusuhi mintirho yi landziwaka ku va ku vuneleriwa exitshungu ndzhaku ka ndhambi yi xanisiyeke yi ntshimatshima emuganga lowu wa xifundzankulu Maputo lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto mixo nene.

0: se kweti wa mina hayi mina lwe uni vonaku lano la vetela ku hlamba mandla kambe ish
1: sei iwa yini kambe maseve ikusele wa ya mati
0: aswile ka mati maseve maka ile ka sipho ikusane na yona ningata ku yini nilavaka kudzi
1: ha ungaza ufa indlale kukala unga hlamba nga isipho
0: maseve loko unga hlambi isipho zwitsongwa tsongwane aswifi mandleni senkama lowu ya ulava ku kudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi
1: so swito hi kuni switsongwa tsongwane swa kona hikusa mandla wa mabasile
0: hi matihlo ya nyama unge swivoni kambe swikona nakona maseve tali wa mavabyi matlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba
1: ha se swi vula swaku u ti dlaya hoxe
0: ixi hi swoleswo u bi kona langusa loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi hi qhevulana ndleleni hi wugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi.

9:30. Ku nga le khale hi ta hlamela ka matlhelo ya ku hambanahambana ya xifundzankulumabuwa, kambe ka ha ni nkama wa ku va yi rhemba Profesoro Mari loko a ku sina makhosa.

0: 9 horas na 38 minutos. Professor Omar Lukwaku, Cinema Cosa. Tani leswi hi tshembiseke swona mbrandzo mingiseti leswaku hi ta yamukelana na kuloriwa ntirho Fernando Sidumu ku va kun'we hi ku fikisela a mahungu ya xifundzankulu Maputo ya matlhelo ya ku hambanahambana se ya kola a na hina. A wu xeni Fernando Sidumu?
1: Ndzi xi lebyi vita ngopfu kambe na hi nga se nghena ka tinhlokoma vona Cinema Cosa. Professor Omar. I muze kwa ku a heleliwe hi nguva.
0: Nada.
1: A fana na Radio Mozambique mi sopo.
0: A nga heleliwe hi nguva. A vona nga la Professor Omar u nga li yingisa nyamuntlha u cina u tlhela u tsaka.
1: U ta cina ni vatukuluxi kandza tsolo.
0: Hinkwavo va ta cina. Kambe a mhaka leyi yi fanele a ku dyondziwa. A va nan'waka a vona nga va hambaka.
1: U ta titwa nyamuntlha.
0: A mundzuku halahana ntamu halahana ntirho
1: na nchumu kambe hi lava va Professor Omar loko a vulavula hi litali hambi loko u nga litwi elindzimi la vulavula ka lona kambe hikwalaho ka mpfumelo wa wunanga a swi nge koteki ku tshama swaku nenge u nga wu cinisi nyana hambi loko u kwata
0: U tiva no ku hlaya swa ku kuna Cinema Cosa.
1: Professor Omar. Inaka jivita ngo vhinko muto ku mushikota ku mi yamukela ka lexi yenge xa gingrika Maputo akuva hi bula ile titirana ka tuhulela ka miganga ya ku hambana mbana. Wa vona ku tolo lomuka matsoro ku pfala wenhlana no ikulu ingata na yendlo swikota tulweni ya wenda enkatsakanyo wa mitiro ya municipio ya xifundza nkulu Maputo. La a partir do frele mulenda ka nkatsakanyo nene na rivula swoka hambi leswi ka hari nikini swiraranganya kambe mintirho yi nene yi landziwaka hi leyi yi pfunaka exitshungu kambe ku tsutsu swoko a varhangeri va municipi a va yi mahlweni hi ku tirha swa ka ndlela ya ku a xitshungu xi ya mahlweni hi ku tsaka hi mintirho ya bandla la Partido Frelimo na n'wina hi ta vulavula hi letelanaka ni mabulo ma nga kona ka xiyenge xa vumbirhi leswi vo ngo i segunda fase de audições públicas no diálogo nacional e inclusivo la ku lavaka a ku va ku twiwa eswifuva swa xitshungu mayelano ni leswi a mfumo u faneleka u tirhisa swona ngopfungopfu ka leyi telanaka ni nhlawula mani xo vita ngopfu
0: hi swona mahungu lawa ma ta na ma
1: lawa mayelanaka ni diálogo nacional inclusivo ma ta na domingo ximakalani loko tolo a kumeke exifundzeni xa Buwani laha na koko ku tolo ku kumekeke e vanhu vanyingi swinene na va lava ku veka eswifuva swa vona
2: Mozambique hakunene mifamba ya tindlela tinene mintirho leyi mi kongomaka a mabulo ya vumbano a nga diálogo nacional inclusivo hi wa vuzazulu ya ntlawa lowu zengerisaka a mabulo lawa hi lowu kumekeke na wu tirha haleno a xifundzeni xa Lebowana lani wu hlengeleteke a vanhu vanyingi va kulumba a swiyenge swa ku hambanahambana va kumekile vadyondzisi va kumekile lavantshwa va kumekile na koni valandzi va mitlangu ya ku tiyisa mirhi va zhangeli va tikomponi ta machapu ni mintengo nambi ni va swiyenge swimbirhi na ku va va dokadokisana hi mayelana ni leswi swi vileliwaka ku va swi yenceka tikweni bya Mozambiki ntshaku ka timpfilumpfilu leti yencekeke hi 2024 hi kola ka ku hlayiwa ku va ku kanetiwa mihandzu ya nhlawula mani a muzhangeli wa ntlawa lowu zhangelisaka a mabulo ya vumbano Joan Zonzo hi loyi a tlhelike haleno a xifundzeni xa Bowana kombisa mukhwepa lowu ku hone ku kumeka ka mavonela ya vana va tiko hi xiyimo xa tiko bya Mozambique na ni mavonela lawa hakanyingi ma kombisaka leswaku hakunene swa juleka ku va ku vekiwa landzela mantshwa ya mahanyela tikweni bya Mozambique ka swiyenge swa ku hambanahambana bana ngeleni ya ku va vana va tiko bya Mozambique lava va hanyaka hi ku zula loko vakanela na voni ava hanyi va leno xifundzeni xa Bohana hi lava hleke leswaku ndzeni ka ku cinca loko ku nyimeliwaka i swa le sima ku va a ku cinca loko a le loko ku ta kalandziwa na ku londzovota vukhazi lebyi kutani byi kuliweke atikweni bya Mozambique hi xiyimo xa swiyenge swa nhlawulamani xa ta vuthithisi na mbini xa vutifumi hi xiyimo xa tiko bya Mozambique va le ka mavonelo yavo a swi fanele ku va ku nga tsutsumiwa a loko ku juliwa ku va ku cinciwa a swilo swa ku hambanahambana kambe ku jula ku va ku cinciwa swilo leswo na ku londzovetiwa a vukhazi lebyi kutani byi koliweke a mintirho leyi hi leyi mi fambaka hi tindlela tinene tanihi lani hi hlayeke koni na a ntlawa lowu wu zangelaka mabulo ya vumbana a lowu hlayaka leswaku wu ta teka a mavonelo lawa ma bekiweke hi vahanyi va haleni xifundzeni xa Bohana a ku va ma ta hlanganisiwa ni mavonelo ya lava kutani va ma bekiki hi xiyimo xa xifundza nkulu Maputo na vini lava va ma bekiki hi xiyimo xa tiko bya Mozambique hi wa vumune lweyi a ntlawa lowu wu zangelaka mabulo ya vumbano hi lowu taka kumeka na wu tirhela exifundzeni xa Matutwini a mintirho ya ku va ku kombisiwa mukhwepa wa mavonelo ya vana va tiko hi xiyimo xa tiko bya Mozambique na le mavonelo lawa ma tswaliweke ku fambeni ka xiyenge xa ku sungula hi leyi mi taka gamela exifundzeni xa le ka Manyisa lani nakona ku taka landziwa a mintirho ya ku fana
0: Domingos Makalane ni mabulo ya mpatsano lawa malandziwaka hi khambe laumbiri na masiku ya tolo makumekeke a xifundzeni xa Bohana.
1: Juvile vanhu vanyingi vanhu va tsutsumelaka kona hambi mina lunge ri no kuma angama a ni ta tsutsuma na veka mavonelo mina.
0: I mabulo ya mpatsano hi mun'wana na mun'wana la ku kombisa a mavonela leswi a xuvaka swona a navelaka ku swi vona swi endlaka tikweni
1: vito swa matelefoni leswi swi ni mhaka ya karga ya le nga swikolela karga telefoni na David David Ntimane eka ra a pangalata eliendzo la mukombisa mfumo xifundzha nkulu Maputo lweyi namuntlha a kongomaka exifundzeni xa ka Manyisa ku va a ya hlengeletana ni swirho swa mfumo emugangeni lowu wa xifundzha nkulu Maputo. David Ntimana byi xile se mi fikile ka Manyisa hi ntshimantshima hi wani emahungu mi malamuseke a ku va mi hi fikisela ka mixulo ka gingirika Maputo.
3: Ri xile Fernando Sidomu awuxeni Juvita Ngova awuxeni vayingiseti va Radio Mozambique. Kunene hi fikile sweswi hi le xifundzeni xa ka Manyisa lani ka Malwani leyi kusa riendzo ra murhangeri na hi pangalataka riendzo era mkombisa mfumo wa xifundzha nkulu Maputo Enrique Bonjes lweyi a nga ta handle ka ku va a endzelela ka Malwana a ta kumeka nakona mugangeni wa le 3 Fevereiro kun'we ni le Palmeira kon'wamatibyana laha a nga ta yaka mahlweni hi ku va a vonelela mintirho leyi i landziwaka handle ka leswo a ta va nakona a yendzela mintirho ya ku ya ku aka cooperativa nakona a ta ya vona hi le kusuhi malandzela ya mintirho leyi ya ku ya ku aka ka munti wa Conselho Municipal wa xidoropana xa ka Manyisa hi lawa hi nga ku tiselaka wona Fernando Sidomu kun'we na Juvita Ngovo ka nkarhi lowu wa mixo a misi ndzhaku miyiseti wa ku rhandzeka ri xile.

0: David Ndeman.
1: Isona. Ai tive com chama ikuma.
0: Sei a kukuma.
1: Ai, rungula lishaku ila uma hungu inga kota kuva itisela wona ka nkarhi lowu. Man'wana a ta va hi minkarhi landzelaka ya pfukopela emahlweni ni riendzo ra Secretary of State.
0: Inkomu swinene David Ntimane hi ku navelela ntirho lowunene. Kambe Fernand Sidumu a ni xivutiso.
2: Kumoni kuma David Ntimana mi fiki njhani kusani ka malwana ka namuntlha?
1: Fernand Sidumu riendzo ri ve lerinene. A hi vonanga swiphiqo ku fambeni ka hina, nakona loko hi vona ta maxele a dyambu ri tlhavile maxele lawa manene ka nhlengeletano nakona leyi a yi rengeleke mukombisa mfumo wa xifundzankulu laha kumekeke a tihosi ta ntumbuluko, ku kumekile tihosi ta miganga, ku kumekile vatsongwana va xikolo, ku kumekile a xitshungu. Hi vonanga swo karata. Sweswi ni vulavulaka na wena hi karhi hi laveta tindlela ta ku va hi tlhela hi nghena ka mimovha hi endla nchelo loko wa hina hi kongoma le xifundzeni kasi xikanikisini xa le Atrich Fevereiro kolomo a xifundzeni xa Kamanyisa.
0: Inkomu swinene David Ntimana ve liendzo la ku tsakisa ya na mahlweni hi ku kona mahungu lawa u ta kota ku hi twalisa mayelana ni leswi swi endlekaka ka liendzo lelo. Hi ya mahlweni hi pangalatana na wena murendzo wa mungiseti na hi famba hi kuma mahungu. Fernand Sidumu, hi tiva leswaku kumekile ka nhlengeletano ya ku dyondza mayelana ni matirhela ya mamunisipi ya lomu xifundzankulu Maputo. Hi swihi leswi swi kumiweke ka nhlengeletano leyo mayelana ni nkatsakanyo wa leswi voniwaka mayelana ni mafambela ya mintirho ya mamunisipi ya xifundzankulu Maputo?
2: A Komite Central la Bandla la Frelimo li tsatsiya varhangeli va mamunisipi ya xifundzankulu Maputo a ku va va tshimamisa leti telanaka ni ku yaka emisele a ku va ku kukiwa emati ya timpfula kun'we ni ku khula eswitarato swi nga ndlela ya ku yangula eku vilela ka xitshungu xa mamunisipi ya ka Maputo. A ntsatsi lowu u endliwe wa munharhu lweyi ka matsolo hi xiendla xa murhangeli wa Komite Central la Bandla la Frelimo hi ku kumisa exifundzankulu Maputo. A ku pfaleni ka nhlengeletano ya vuntlhanu ya ku endla enkatsakanyo wa mitirho yi landziweke hi mamunisipi ya xifundzankulu lexi ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ka lembe la nyan'waka. Felix Silvia a vula leswaku a nkatsakanyo endliweke wa wunene kambe ka ni swirhanganya leswi swi faneleke eku tsemakanyiwa ngopfungopfu ka leti tilanaka ni vubasisi kun'we ni ku yaka eswiubyana leswi swi tiyiselaka ka timpfula ni mimoya.
3: Como mensaje exortamos para que continue a trabalhar com foco nas nossas populações, continue a estar cada vez mais ligados à base, trabalhando com as nossas populações, que o nosso partido continue a liderar este processo de aproximação entre os nossos autarcas e as nossas populações, e nós sentimos que eles acataram muito bem a mensagem. E também falamos dos problemas que temos enfrentado nos municípios, em termos de eletrificação e abastecimento de água. Prontamente foram assumidos compromissos de que os municípios vão continuar a trabalhar para melhorar cada vez mais estes serviços para as nossas populações.
2: E Telungwane, Feliz Silvia, a trazer este tsungo, a guaxi suca catindau, lete iganhinga te tolovelaka egutelelo hematica minkari yatimpula. Swi nga ndlela ya ku va ku pumbeka etimhaka ti vonekaka ta ku luza ka vutomi ka xitshungu kun'we ni ku hlotela ka swibyana swo hambanahambana exifundzankulu Maputo.
3: E também queremos aproveitar para exortar as nossas populações para procurarem construírem locais indicados pelos nossos municípios que sejam lugares que não sejam propensos a estes desastres naturais, como o exemplo dessas inundações que falava, mas também queremos exortar para que continuem a melhorar o sistema de saneamento, de drenagem. Nas nossas construções temos que obedecer à estrutura urbana que é definida e só assim, juntos, unidos, é que podemos minorar o impacto das cheias.
2: Kasi ka nhlengeletano leyi yi tekeke emasiku mambirhi handle ka varhangeli va makhosiyelo municipal ka kumeke nakona emukombisi wa mfumo exifundzankulu Maputo Eric Xibonjesa, murhangeli wa xifundzankulu lexi Manuel Tule. Swirho swa Komite Central la Bandla la Frelimo tindota ta huikulu ya kubowa minawu etikweni kumwe ni varhambiwa van'wani.
4: Inkomu ngopfu swinene le ka Noviore na swin'wana dos minutos hi karhi hi kuma le ka xiyenge kumbe amagemeta musa ka le xiyenge xa gingirika maputu kamba xi vita ngopfu u ve u bula na Alcide Zingwenye Alcide Faduku yena a nga ntlhari ya letelenaka ni ntumbuluko exifundzankulu maputu hi ntsimantsima mabulu ma fambe ka xigava munhu
0: Xifundza xa Kamanyisa mgqivela lo xi yamukela a nkhuvukulu wa festival provincial de Xigubu li endliwaka festival leyi endliwa hi khambe lavuntlhanu ndzhaka ku va li yimisiwile hi lembe la 2019 hikola ka COVID-19 ni swin'wana swa ku yelana ni nseketelo ku va a nkhuvu lowu wa xigubu wu ya mahlweni kambe wu tlhele wu sisimuka hi mugqivela 14 wa mintlawa ya xigubu ya swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Maputo swi ta hlengeletana kole ka Manyisa ku va swi kombisa alisima la ntlangu lowu wa ta ntumbuluko. Alcide Faduku a hi hlamuxelileni leswaku handle ka ku va ku kumeka mintlawa leyi ya xigubu ku ta kumeka ni mintlawa yin'wana ku fana ni Xipenda, Dansa de Botas, makhwaya, magudi leswaku ku xongisiwa nkhuvu lowu. A ta va nkhuvu na wona ku ta ve ni a ndzumba ku ta ve ni nakona u ni mintirho ya ku kombisa mayelana ni ta maswekela ku tsalisa vatsongwana ku ta kombisiwa nakona a ku tsiku hambisiwa ka mapasi beyi passport mintirho ya wudawu nambi ni mapasi ya ku fambisa mimovha yingiseni mabulo lawa hi fambisi veke na wona na Alcide Faduku ntlhari ya hubyani hanyelaka ta ntumbuluko ni u vhakacha xifundzankulu Maputo.
5: Portanto, kusukela mixweni wa manovhora ku famba temadandzweni na hele ka nkhuvo lowukulu wa mintlangu ya xigubu leyi taka ka swifundzaswangu swa swimfundzankulu Maputo yi nga kusukela ka Magudi, Manyisa, Marakwene, Muwamba, Matola, Bowani na Mahaxa ku ya tlhasa amatutwini hi ntsengo hi ta veni na hini 14 wa magrupu ya xigubu kambe hi ta ve ni Xipenda grupu la Xipenda hi ta ve ni grupu lin'we la makhwaya ni grupu lin'we la Dansa de Botas ma taka ma ta ta tlangela a nkhuvo lowu wa xigubu a le ka Manyisa. Ka kunene ya mitlangu leyi yi sungunile hi 2013 la ni nga ve ni Premiere de Sound depois 2015 Segunda 2017 terceira 2019 quarta edição hi va hi nyima hi kola ka timhaka ta mavabyi ni nga vulavula hi COVID-19 loyi a nga teka doxe 3 years na hina yena ta swi kumeka swikazata ta hi tlhelile swoswi ja hi programara festival professional xigubu nga quinta edição leyi taka endleka hi dia 18 na hi kongomisana ni timhaka ta ku heka kunene hi simama ku ve ni hi haxa mitlangu ya mincino ya ntumbunuko ku ve ni hi ta va kona hi ntalo a xifundzankulu Maposi ni ku ve ni hi kombisa ni sima mitlangu leyi yi nga na yona ku fana ni xigubu yi nga karhi ta on the visita u nge ti ka Maputsu ta tshama vhiki kumbe na wale muendzi u nga rhanganga u vona xigubu ta lexi endlaka ku ve ni hi ni festival ntsena bya xigubu kambe hi ni festival bya swa traditional xi ta ka hi endla hi outubro leyi ntsena ya xigubu la vita tsaku ka ku ve ni ku nyimiwile hi hambi ntirho wa ku ve ni hi hamba a balisa ku mintlawu mingani yi nga na yona ya xigubu a xifundzankulu Maputo la ni nga kuma kwasi 45 wa mintlawa hi ku tala ka yona yi ta hi le ka matutwini na landziwa hi Marakwene hi kola ka mitlangu leyi yi fambelaka ntsena ni xigubu lexi yinciki ku ve ni hi swivona swa swi ni mfanelo swi ni ntikelo ku ve ni hi nga emahlweni ni ku ve ni hi hamba festival provincial de xigubu ka Maputo.
0: akukota kuva vanhu lava amitlawa hinkwayo leyi kumeka ka fase ka festival provinciana swi endlisi ku yini hikuva u vuli leswaku ku ta kumeka ntsena 14 wa mitlawa ya swigubu na ku vi xifundzankulu Maputo xi ni mitlawa yo tala swi endlisi ku yini ku va ku seletiwa ku susiwa a mitlawa leyi yi kumeka ka festival.
5: No, khale mambo a ku xiwa ka hina ku sungula a ku ve festival leli mitlawa hinkwayo leyi ni nga vulavula la yi ve kona kumbe magrupu hinkwawo lawa ya swigubu ma li kona na yamba festival ya masiku mabidi ku fana ni ntshako a hi swi endlisa xisweswo kambe kwala ka matshamelo ya swi kotekanga ku ve ni nga va na wona mitlawa hinkwayo leyi twa lexi nga endliwa hileswaku ku ve ni maintirikambi ka madistrict ni magrupu lawa ma-district man'wanyana mo seleta a va-artista ya mitlawa ya ku hambanahambana se va womba ntlawa wun'we kumbe mitlawa mibedzi leswaku yi tata yi ta representara district un'wanyana for image maintirikambio leswaku va kinelana va vana va voniwa swaku hi va mani lava fanela ku ve ni ku va nga hi representara kahle ta hi lexi nga endla ku ve ni hi kuma mantlawa leyi ya 14.
0: Alcide Fadoko loko a tlhamuxela mayelana ni ta festival provincial la xigubu li nga tendliwaka vugan'wini bya vhiki ya xifundzeni xa Kamanyisa lana mitlawa ya xigubu hi nga ta hlangana ku va yi kombisa a ntlangu lowu wa ntumbuluko wu kombisaka xifundzankulu Maputo.
4: Inkomu Jovita ngopfu naswona eka 8:59 minutu xaka hina swin'wana loko a nga lava hi ba mandla hi tlhela ndzhaku na hi khensa ka kuva mi amukelile ka lexi yenga.
0: Inkomo Fernand Sidomu na hina hele inkomo swinene Mwingiset loko ta va swi kotile ku pangalatana na hina ka xiyenge lexa mintirho salani mingisela mintirho yi landzelaka Jovita Ngovo ave na wena a hali mixo bye bye.
6: Rádio Moçambique, o emissor provincial de Maputo, transmite a emissão em língua portuguesa.

0: inkomo aka hina swin'wana loko angala ku va hi khensa hikuva ka swikotekile ku va hive swin'we ka le xiyenge xa mhangu ya nhlikani ya xifundza nkulu mabuzu na hi ku mundzuku loko lowa ta mavekisa hi ta va kola ali nhlikani.
1: Inhlikani Maputo nokonokota majungulo ya siku a xifundza nkulu Maputo.

0: 27 va Radio Mozambique, emissor provincial de Maputo, ha Melosa, e angolana iskela haleno a shifunjeni sha Boana, njeni ka mabulu lawa hinavela ka kuvana vone, ni vatshami va shifunjalishi, ekola kaleti ti humeleliki ma sikunshaku, ekanla hindambi kulu leyi yi shaniseki mimbangu ya ku hambanahambana. Ya shifunza nkulu Maputo kutani shifunza sha Boana ishimwe kule shi shansikiki ngopfu hi kola katindambi kutani tshinzekile haleno kuva hatata yingela swifuva swa vayekitiku mailanu ni makaleyi loko ndambi tava yi humelelile loko
1: no sidomo
0: enia bila
1: dias sibindi
0: na mirandolino matimbi
1: kunwe na Paulo
0: vashifundza lexi xa Boana mayelano ni mhaka leyi hi mi kombisiki ku sunguleni a nga ku kanela hi leti ti humeleliki masiku ntshwaku mayelano ni tindhambi leti makwakwa ti hlaseleki a xifundzankulu Maputo mhaka leyi yi khumbe a xifundzankulu Maputo hi ku hetelela kambe namuntlha hi tshinzekile haleno a xifundzeni xa Boana hi nga sungula hi wun'we ka vayakitiko lava hi nga na vona haleno ku va a tihlayavito ni ku va a hi tshandzela kutsongo xihitana xa leswi humeleleki mi nga hi kongomisela wun'we ku va hi kota ku va hi twisisa swinene
1: impela i nkarhi wa ku va hi kuma hi ku hetiseka leswi swi endlekeke hi ta va hi swi tivisi ku yini swa ku swi fambisi ku yini
2: loko hi ja ku khanela hi timhaka ta ndhambi i mhaka leyi yi nga hlupha ngopfu swinene a ku va vahanyi tiko va fishi va kota ku va va salivara ka mhaka leyi va susiwile emimbangwini ya ku hanya ka yone a ku va va ya kumeka emimbangwini mbenyani leyi a ku nga na

0: mhaka leyi ya ndhambi ku hluphekiwe ngwe swinene va luze minchumu nyingi va nga luza a nga masimu tiyindlu timpaxa minchumu nyingi va nga luza ku hluphekiwe ngwe swinene haleni ka fish hi xifundzankulu xa Bohani.
1: Hi tlangela swinene tatana leader a ku va mi hi sungulelile mabulo hi mahincelo lawo kambe loko munhu a pyanyiwa hi swo a yingela ku vavisa a le mamana wa Sidumo kumbe a le mamana wa Ngo. Ehe, hi pfumelele leader ku va hi hlawula wun'we ka vatshamitiko lava hi nga na vona haleno leswaku a le habyakwe a hi tshandzela xihitana xa leswi a hlanganeke na swona. A hi buleni ku va hi vulavula a ku na leswi swi chavisaka ku na mhaka yi nga kona haleno a swo i byi xile mama mi mutshamiwa haleno ka fish hi nga hi tshandzelani ku sungula a ndhambi leyi yi vonekiki haleno a muga mi ta va mi yi vonise ku yini yi ta va yi sungulise ku yini.
2: Awuxeni, mina Caroline Eduardo mwanyi wa Bohani. A ndhambi leyi yi nga hetalela lembe lebyi bya 2026 yi sunguni ku va ku na mpfula. Loko ku na mpfula a matiko hinkwawo a ndhambi yi vuya hi henhla hala hi desera wuna hina hi vulavulaka hi le nkoveni a mati hinkwawo lama vuyaka hi hala ma desera ma buya hala ka hina loko ma fika hala ka hina hala lani ku ni musele la wa malembe wu nga kona a musele wu pfalekile hi makonso sweswaku a ma kona ku mpfuliwa musele hina hi vulavulaka a matini loko ma xika ma vuya hinkwawo hala xota hi nga hina vahanyi va xipfundza lexi hi hluphekaka hi mati ma desara ma ya hala ma tata mimiti ya hina hala hala a ma na mbangu ya ku ma huma ma famba ma ya hala ma ntinjira a makaya ka hina se hi khala hi ku hi twa swa ku ni musele la lowu fanele kusukela lani a vhila wu famba wu koka mati lani ku ni treasure wa maponteka a ni ta loko ma tlhasa ndzeni ka maponteka lawaya hi lawa ma jibaka mati ma hi talela hina hala loko hi vulavuli ni wuhosi hi kumeka swaku a maponteka va liya malembe ni malembe ni malembe na mali kona a swi nge koteki ku va maponteka ma pfaliwa kutani hina hi kombela xihundzani hina avahanyi va lo kutani loko ma nga pfaliwi maponteka hi kombela ku pfuliwa a musele wukontinuwaro wa wukulu swa ku loko mati ma buya ma nga hi tinjiri hikuva hi yakile hi ni swiyindlwana hi ganye ku tiyakela fana namuntlha ni ya siya xiyindlwana ni ya ni ya tshama henhla xiyandlwa pfunti lomu yi nga li kona hi ku baleka mati ni ya tshama ka lona a na hi na matimba mina ya ku ni ta va ni ya yaka hala ka tirini u va ni nyika tirini mara ni suka hala hina ho kombela ku xikombelo hi nga na xona ka mfumo hi pfuleliwa musele wa wukulu wu kona musele se pura va wu pfula va wu lunghisa a xifundzankulu xa Bohani ni munisipu wa Bohani hi lexi khale hi nga na xona hina lomu avahanyi va lomu Bohani.
1: Hi swona mama na mahali mahlweni mi bula na yini hi navela ku va hi twisisa leswi loko mati ma ta va ma tlhasile haleno ka fishi ma mi kuma mi zuzeliwi kwini ka kona?
2: Hi zuzeliwile a Redmarko i Redmarkon i Steven hi lomu hi nga zuzeliwa hi ya kona
1: kutani a ma tshamela hala haya a li one
2: papaya a ni nge hemba a ma tshamela hala o wana munhu loko se a kule a n'wana loko a tswaliwa a swi wa kasa a seleka nyima se hina hala mina a swi hi tsakisanga hi mhaka munhu ni siya yindlu ya mbiloko ni magezi ni mati a kaya swo leswi mina ni nga kusigela ku swi yenca se ni ya kumeka hala no kuma lona a ni na gezi a ni na mati pana mati ya ku nwa a ma koho ovo a ku nyikiwa u kotisa nge xin'wanana u tiseteliwa na wu swi kota ku titirhela wena hi woswaku a swi fani lani o dyisiwa a ni nga dyi ni xurha u fanele loko ni nikaka mina o yona mhaka leyi nga kona hi leswi nga yenceka hala hi nge hlaya swaku a ma tshamela a ma tshamisekile hayi a ma nga tshamisekanga
1: kutani loko mi ta va mi zuzeliwile halaya a ma kumanga njombo ya kuva mikombiwa mbangu unwana wa kuva mi yaka kone mi yasungulisa kone vutomi handle ka kuva mi tlhela haleni ka fishi a mati mataleki kone
2: papai va materreno hala manyikeliwile mina ni vulavulaka va ri la mina a ni lukumanga tirheni manjaku va ni nga kumi tirheni a hileswaku voni tsona ni hlaya ni tiyisa swona a voni tsona ni vone swaku loko ni kuma tirheni liya a rito la mfumo li hlayi leswi n'wina mi nga taleliwa hi mati musuzeliwaku ya muya hala masi va magaya muya kuma tirheni loko wena tirheni loyi u li pfumela ku va u hanya ka lona u vuya u tatekeliwa yini a xiyindlwana xa wena u sinara u ku mina na pfuna ku hanya hala se mina a ni sinaranga hi ku vona leswaku a matima ku ni ya tshamela tirheni liya ni xindyangwana lexi ni nga na xona Yehovha a nga ni pfuna ku va ni yaka hi wusati la mina a ni nge he ganyi ku endla hi leswi xivangelo xi nga endlela ka mina ni nga ka ni nga tiva n'wana
1: hi swona kutani a loko mi ta va mi tlhelelile haleni ka fishi ndzeni ka ku va a ndhambi yi khalutiyile ma tshamela hi one hi lo nkama
2: mina kaka mina leswi ni nga tlhelela ka fishi ku omile ku omile na ku kula kintala
1: a ku vila loko mi nga na kone leswaku mhaka ya ku fana ni leyi humeleleki yi nga ha tlheli yi enceka hi kwini
2: i ku va hi lunghiseriwa musele musele hi wu lavaka a yi lava swa ku tala museli lowu kolakola u kolaka friend ka chef u famba ante ku ni mango lomu mati ma dibaka kona hi lexi hi vavisaka ngopfu hina vahanyi va lomu ka fish buriko ku ni mati lomu museli u fanele u kombiwa kona u famba hi direct we u ya diba mati manja a swi koteki a ndhamba yo sunguna mikarhi hinkwayo hi va ku rila hi ndhambi se ku hi khelisa xikwembu swa swa ku zeke ku ya a papa yi va a kumbe a mfumo wu lweke ku va u yisa red mosambiki lomu bowana a tihosi ta hina na hi khanela na tona na tona na tiyilwa ku va ti nyikela a rito ku yini a ku a munisipa manjhe a hi nga yi voni swilo swan'we kutani swoswi ni xi hi kombelaka xona hi lava musele leswaku loko mati ma diba ma famba ma tihosi ta ku tiva lomu mati ma fanele ku famba ma ma diba kona ka ku ma nga ngheni ka ka vanhu
1: kani mamusinene emakwakwa ku vilela ka wun'we ka vayaki tiku lava kunene hi nga na vona halenu zazana enia
3: kani mamusinene ya mahlweni ni mabuli yezu ka nongoloko wezu wa mavonelo yo yenta na yi kumekaka lani a Bayreuth a xifundza xa Bohani hi ta ka tivakaka kunene a mfambo wa vatshami va muganga lowu ka leswi va khalutiki swone kanjreni ka timpfula ku taleliwa hi mati kusuka ku ka va nga suki lanake yi nga va nyingaka kunene hi vonaka leswaku va ta kota ku ve ni va hi nyika mavonelo yo yentelela ka leswi va khalutiki ka swone lani na mamana byi xinhlikani a vito
4: albertine sorry
3: Mamana Albertina Jaime u kumeka kwini?
4: U kumeka kwala ka phisi kwarta ra nka dots.
3: Unga hi tlhamuselanga na swa ku a mfambu lomu u khalutiki u fambisi ku yini kusukela ka loko ku tali mati mi hanyisi yini ntwini leswi mu swi yentiki a ku veni mi khupuka ka maolo.
4: Oh swi ka zwa tile. Swi ka zwa tile ntamu swinene ku samate a madalile. Ma xuma hlayi ya mamana lani a unge swi koti ku tutuma u siya patu siya huku u famba. Ya ku mambangu u tshama para u nyimela mpfula yi tlhela swi enceka leswaku ku tsali ku hlayiwile swaku loko ku sukiwa lomu a ku nga ha ta buyiwa munhu a ta famba dibesi a tshama kwalano maswimiswimi loko u ya ku xiyindlwa tana u suka u famba hala u ya ka kona phela xa u ya tshama gayoleni
3: ina ka mamana yi tlhelelenyana nixaku u hlaya swaku ina a mati ma talile mi yenci hi mi yo hanya ndzeni ka mati kumbe ku ve ni nkama lomu yi nga suka
4: ni hi hanyile ndzeni ka mati hi swoswi a ku se woma masi hanyile hi swi kotanga ku tutuma
3: kambe a byi hi to bya ku ina mi fanela ku ve ni mi suka mi byi kumile
4: hi byi kumile hi byi kumile masi a hi swi kotanga kusuka hi ku vona swa ku a ma tshamela a ma lulame para u suka swi swonga ku va u sikisela mezu kwala ku nga tala mati hi swi kumile ni handlini a hi nga humi para u susa ni ngobeka la i mati
3: a mi hanyisa ku yini ndzeni ka mati mi sweka mi da mi hlamba
4: kwalaya hinkwaswo hi swi yentsha kwalano masi na ku talile mati
3: leswi a mi hanya ndzeni ka mati a ma koni mavabyi lama mi kumeki
4: a mavabyi ma koni hi ku tshama kwalera ni ku hi ma kumaka nsila malaria hi ma kumaka nsila hambi swoswi ha tshopherela hi titsuna titi ku titimeta ti undliwa hi mati lawa hi ku tshama hali kona
3: leswi ngo a mi vabya a vudawa va byenxisiwa ku yini nkama wu la ku mi taleliweni
4: u hlambela hi ya ko xipiritana
3: a xipiritana ku nga talanga
4: akutalili ava yamukela
3: kutani ke namuhla uhlala leswaku ina mati mapumbile makhwile ka miganga mimbeni mahanyela hi one mahanyisa ku yini namuhla
4: hi hanyisa swilo swa khale masina swi li kona hinkwaswo
3: kani mambo mamana vito
5: Margarida Isabella.
3: Mama na Margarida u na wena bubu kumekalani by reset.
5: Eh.
3: Unga ihlamshela a xihitana xa ku xa mfambo wako ka mfuka lowa timfula.
5: Hey ya, isofreli linga mo mfula. Ame amati kwazi ba desera makadzo vhala dzi vha tshihlaka swo dikidza mbi wa madesera magwaletsa makakoni. Eh hanyenzeni ka mati. Matopi ha gwa tudu.
3: Mashama hanyisa ku yini ndzeni ka mati leswi mi njhaka ku swi tiva muswekisa ku yini muhlambisa ku yini a mi yincisa ku yini i ncini leswi a mi swi yenca ku ve ni mi kota ku ve ni mi humelela na mi hanya ndzeni ka mati leswi hi navelaka ku tiva swona
5: hi hanya ku xikazi ka mati sweka ku ka mati fambafamba se ku huma ndlwini wa ka Zadbank u famba ka mati u huma ya ku zinya u famba ka mati maxa hi nga tshiki ku hanya hi hanyisa swiswiya
3: a swakudya mi swi kumaka
5: a yi huma hi America dya xava
3: namuntlha ke mayenca yi
5: Oh, ya digetara, assim como nós vivemos.
3: Kutani ke amukelanga zwithu dza kuveni misuka matini kombe dza kuveni dzimi pfuna leswi mangaka ka matshamela lawa kuveni mihanya ka mati.
5: Ya amukeli zwithu dza kuti suka. Hi famba ya ku hala avana va va refugeera va ya kona. Au siya minti, siya michumi ezi unkwayeli na yoni famba ya tsama hala va ta sala vanda dzara, purisa hezi kwa.
3: A una vela kuveni wenceliwa yini kuveni matshamela lawa mayantswe kola ka ku ya mivhi ya swito swa ku ina milema haya mahlweni mishaniseka ikola ka mati
5: hayi na vela ku va minimizara amavhala valungisa mavhala para mati lawa makota ku famba mayelo mudevhi maya ku noma kumba swa mati lawa ntingi maya ku ni para mangangeni makaku yezu mahonetela minti mahonetela mchumi yezu porque i mati mabuya ke yalaga ngene hala madesera mabuya leno makun ava hambi mavhala ma para mati lawa makontinua ra mafamba malume aka kona
3: Swi tiva leswaku ina anguva ya timpfula yi gamanga lembe lebya lebyi ku nga le khale ndzeni ka tiweti ta tlhela kambe hi kuma timpfula timbeni a mi yanakangi leswaku ina ku nga tlhela ku tala mati mi yenca yini ku ve ni mu tisiva leswaku ndzingu lowu u nga mi kumi
5: mavhala praini mavhala i mavhala ni kombela ku lunghiseriwa mavhala hi yendlaruwa amaruwa va yendlara maruwa
6: Ja navange selungisa amavhala lawo hi vulavulaka ha wona mama emavonele ya nwina hi wapi ku ximuntana lexiya uyalile kusuka ka xona kambe mavhala maselungisiwa nguva ya timpfula ya bashfar
7: papai zwo sweswi hi nga hanyisa swona le hi nga khaluta mpfula hi ta hanyisa swoleswo hi ta hanyisa swoleswo papai ntisi ya kona hi yoleyo na u nga selungisiwa mavhala hi ta hanyisa swoswiya loko yi buya mpfula ngo ya mpfula a yi tiva hi ta tshama hi teka mapanele hi tlhateka henhla ka mabiloko mi ningile ndzeni ka mabota hikuva hinkwaswo vahanyi va hala ti si hi xava mabota hi tshama na wona
6: xa mavabyi lawa ku vulavuriwaka ha wona hi nkarhi wa timpfula nkarhi wa ku tala ka mati mu ponisa ku yini ka wona
7: hi ya nkokongrele ya xipiritani ya marika ya konsuti xava makinina va hi nyika mali o hi xava muzi lowa wa ku chela ka mati plemenje para yini o xava a yi nga nga poveriwa hi nchumu ntisa kuni yoleyo maxi ya hanya hi ntsa swoswi na yi hlula mati na mahala na makundinuwara hi swo swi hanyisaka swona
6: Faustin Sudom
1: hi swona makwakwa hi navela ku va hi yingela a xifuwo xenu a vito mimani
8: Amelia
1: Amelia mi haleno a mugangeni lowu wa ka fishi mi tshama kusukela dyeni
8: i khale na yi tshama i malembe na yi tshama
1: kutani a ndhambile hi loko yi ta va yi nghena yi mi kumi njhani n'wini
8: a ku tala hi taleleliwile papaya ku tshikanga ku tala mati ma vi kona ya ku tala a hi nge hembe a mavhaleta lawa mamayani ma kona haleni ka parti dza hina ne maxa mavhaleta walawa hi nga na woni hina a ma tala a mati ma xipaxa ra mexi ma humaki ntali ku tala mina na swa ku tala a ku yaka no we fasil no we da ki pra ki munhu a ngo konsigira ku ku yaka ma por mi no sei por mi pela minha parte eu digo ke loko a hi hokuma a xipaso hi yaka ku yaka u nga yaki kola na kola hi ku tsutsuma u vona ka nkama swo swa mati ni maphila swo a makona ku kayantswa wa kumanyana kutani u tshama kolana u kuma xidejana xisinkwana kutani u pfuxeta hala loko u kuma swa ku dya wa taleliwa a wu baleka haleni u famba ya hala
9: na upfushile katsongo katsongo hi mavonelo yanga mina ali leswi swa ku pelomeni zwikuma a xipaso swa ku hiyaka hi ta yaka hi katsongo katsongo swilo swi nga yekisa swona masiku ntshaku ni swo swi ta yekisa swona swa ku hi xisinkwana hi swo xidejana swona swi ganya kunyana swona katsongo katsongo purika amavhala amavhala makoni mezwo maxa mavhala matalili amati wolawa mabuyaku lawa ya valeta hi lawa matlhela ma nghena mbyini a hi taleliwile mbyini
1: kutani a loko mi ta va mi taleliwile n'wina a mi zuzisiwanga haleno mi kongomisiwa a kumbangu n'wana
9: a ndzi ku hemba a leswi swi hlayiwile manji niwe fasile pura wu suka u ku siye mhaka mu te muntu xiprotonista na wa ha suka munhu wo boya tlhasa a teka xo lexi xa xitsongo lexi u nga xi ganya ku xi endla ni ta n'wi hi preferile ku hi hlambeta kolomuyani hi tshama kolomuyani ka mata hi sukanga purika loko u suka wena na wa hali hala haleni vabuli va jaa va zwalelile swo lexi xa xitsongo lexi u nga swi ganya a wa ha boyanga kuma nchumu wo boya tlhasa kuma a muntu wa vhaziwi ni ta a ni swi vonanga na li a swilo swa ndzhaku epa hi tsutsuma hi famba hi ya hala
1: ndzeni ka mpfhuka lowu hinkwawo mi tshameki matini vutomi byenu byi vi njhani
9: o hi susumetelile papayi a hi endla swaku hi ku chovha xi ta duma
1: hi swona hi ndlela ya mavabyi lawa ma tumbulukaka loko ku tala a timpfula mi huluke njhani n'wini
8: o malaria ma vi kona papayi a hi nge hembi malaria ma vi kona hi vabyile hi yile ko xibedhlele o hi nwile wa makomprimedi yolawa
1: kutani na mi li ndzeni ka mati mi kotile ku va mi tsutsumeliwa
8: ni kotile ku yini
1: a ku va mi tsutsumeliwa mi seketeliwa nga va hi mfumo kumbe swiwubyana swin'wana
8: a ku seketela ka kona loko va nga hi byele swilo swa ku epa hi kota ku hi huma hi ya hala
1: hi yoleyo mhaka makwakwa mhaka ya nkoka swinene leyi hi kumisiwaka haleno a zwitwibyenu
6: papayi swi ta va swi endlise ku yini mi yi tivise ku yini a ntshimantshima ya ku fika ka ndhambi leyi xanisa vangiweke hi mpfula ku fambela ka masiku ma hundzeke
10: na niko khale mambo ku yamukela RM i nga boheta hi pfuxela i ta tiva mahungu ya le ka fish a fish hi malumejo ni seketela vamama lava nga khuluma hi maka mavhala a mavhala ma laveka made verdad na ni hlaya leswi ni ku ni gangisi mamana wo kazi ni tshama na yehe kaya ni mu dyondza ni ku lweyi nsati wa mina a ni nge te ni tsutsuma mhaka swa ku tale matla lweyi wa mama ni teke ni tshamisa na yena hi lexi ku hlaya mamana ka tshamisa leyi a kumi ni nga ta suka lomu ka fish hi mali hi mhaka mu a loko so hi ku sukanyana u jikanyana ku kumbe buluku u nga ya neka ka ntiya va tekile u suka ximixweni u boha xixiti u hakaa dibanyo loko u beka dibanyo va tekile michumu ni kombela mu hisisa hi swoleswo mavhala hi vo ma lavekaka lomu ka fish made verdad hi nga solaneni hi nga lumbe timhumu swa ku swaku yini swa ku yini antizo wa hina a hi nyiketanile hina ku dlula ka mavhala lomu ka fish khali mambo RM
6: ni twile leswaku mavhala ma kona kambe ku fambeni ka masiku lama hundzeke a ma talile ngopfu hi mati mhaka yi endleke leswaku makaya ku tala mati jani loko swo endleka ka mpfhuka lowu taka lowa ku naka timpfula hi to yini
10: na ni hlaya leswaku hina va municipi leader wa hina hi byelile mavhiki ma nga khaluta te ku hambiwa a malimpeza ka mavhala purika a mati lamo beka hala gangeni xamani mbangu ma yaka kona ma xikomu ku cheleteriwa a nsila ka mavhala mambati ma gama ma pfaleka ma gama buyela leyi gama hi sola a municipi ku municipi a nga na problem na yini ni xihono de verdad kani mama
6: a mimbangu leyintshwa yi nyikeriweke a swi yantswi ku va hi nga ya kutsongokutsongo hi wupfisa ni nkongometo wa ku kota ku va hi lumukela swa mundzuku
10: na ni hlaya leswaku swa koteka swa ku hi nga famba kutsongokutsongo so ku a ma fambela kona ma ni xinyaminyama a ma fambela kona ka mbangu wolowo u xinyaminyama ma xi na hi hlaya leswaku mi xava tikwaritana 3 mozi xitovela hambi mini na swi navela swa ku ni nga ya tlhasa ka mbangu lowo maji ni kumaka swa ku swa ku ni ta hlasisa ku yini a ni swi tivi a ni swi tivi maji ya swi navela made verdad maji leswi xi kombelaka swa hi kombela mavhala ni limpeza lomu ka fish totutoto leswaku lweyi a jilaku ya hala mi na pfumela mina ni vambenyana va pfumela kola voku va nga kola vo nga va hlaya maji va pfumela
6: leswi va pfumelaka va navela ku veneni va nga seketeliwa yini a ku va leswo i va ntiyiso va pona ka mhangu ya mundzuku
10: na va nyenya leswaku loko va suka muntini ka vona va nga yaka loko va suka nyamuntlha va nyikiwa tirheni hala va va nyika lona loko va buya kaya a ka na chumuchumu swi yiviwile hinkwaswo hi va mani va yivaka nintwizi tu nyana za mama na mungwe di mama na tina le akuluma shoku angayale kufana na mina niyale ningafama maj problema zako nintwizi aza zidizi menza ko valilo usuka kama mtu oloho amunisipa gama buya gilita parungu achelele nzako entawu paranga achele ninga achelele nzako mina ava ni nche lilishi ninga na soni mila hala friend hala entawu avoko nchili chumu avoko nchili chumu batsa voku nika londa sova umaka we
6: kuna vela kangwina valo muganga wa fish ai lokuva munga yendlelo wa yini hi mfumo lexi xi hetisekeke akuva misuka lomu kutala ka imati
10: papa yanga mina la mugangeni wa fish nda hla hi mine example mine so exemplar mine ni indlu na tsama ka madala nini indlu ya madala nini indlu yanga nini indlu ya mfana wanga ndiya ka mine do squad sal ayinda papai ini tres code sala ale nidla aloku ntaku famba ni mwana kele indlu liya muni petela ni mati mini magezi nikufamba ni mwana ntshele shahala ava pfumeli se uya jula yini wena wo famba uhlupheka hala vagava bova gitela mchubisa ka kwakula ntawu leswi yo fambelana ni ntshakula school pass person
6: ja andlela inene ya kuva hi vhikela vutomi bya hina ka mavonelo ya wena swa nga murhangeli anga va yini loko hi pona akutala ka mati
10: akupona ka mati ninga vani tiva leswaku vale eunjeti se yoke eunjede yoke ke yo so un deles tambe to un grupo tambe de unjede entao hi tiva swaku ka muti lo ku tshamisiso ka muti lo hi fanele ku endla swaku kamu tilo hi fanele ku tshoko hi boya ti tsali dirwa hina Andre Shirinza entawo hi vona swi hi tshamisa hansi ja hi ku ambo lixa swoko manyana manyana amalo manyana manyana amalo manyana manyana amalo entawo wa munika terenu u mu endlela leswa suka ka swona lani poto ku tsala ku tshama ku tlhoma no ta problem na munike mchumisa ye porque no significa você me tirar da minha casa vai me deixar lá ugamu nika lona ugamu umagami não tem água não tem energia o nika lona só tem 5 filhos eu então ele não vai nomear 5 filhos naquela lona não fica bem então chamou teca silungi siwa a mundo como teca o que lhe está lhe o mal é por isso quando mamãe não gasta lá só nem prefiro que faça lá não logo nem prefiro faça lá nem macamu a sala só laya wai tsela ni vanaki va ti daptara loko tala mati va beka a menza lani va yi tlela lwenhle ka menza la makaxa fane swona va tshama ka kaxa va tshama ka kaxa lani swikwinini ento halo u watlhasa u beka munhu u gama musi u huma ka yena a wana mhaka na yena a munhu loyi apara kwihi i purisi va gama va khanela malwi a ni ka ta tshwa ku party demand maxivafane va gama va khanela malwi na swisukela kwalano kani mambo
1: isone makwakwa i ya mahlweni halenu hi yingela swifuva swa vayekitiku lava kunene va hi tshandzelaka leti tiyelanaka ni vutomi lebyi va byi hanyiki ngopfu halenu ka fish a xifundzeni xa Bowana a vitumi mani tata
11: so Mateus Mariano Duarte
1: loko a ndhambi yi ta va yi tlhasile halenu ka fish yi mi kumemile kwini yi mi kumise kwini
11: para minha maneira de vou falar totalmente, aquele bairro realmente sofremos da água. E estou há um bom tempo ali, mas sempre, todo bairro sofremos da água.
1: Sim. Então, logo eu estava aqui com ele, andando ali, em que você não me enche que sonha?
11: Vai falando português, o resto eu não entendo.
1: Ok, quando a chuva chegou, as cheias chegaram na vossa zona e vos encontraram, como é que, em que situação vocês se encontravam?
11: Encontrávamos da péssima situação, conforme como falamos, cada qual recuava onde quisesse. Até aconteceu quando eu estive no serviço, a minha família ficou muito mal, mas foi socorrido.
1: Onde é que foram socorridos?
11: Foram socorridos com o município. Alguma família... Vizinhos, né, socorreram para a escola de Boane.
1: Estando lá na escola, quais eram as condições de vida?
11: Ah, sempre davam qualquer coisa de comer, sim.
1: E para recomeçar a vida, como é que foi?
11: Voltamos assim mesmo, o resto Achei quando passou, voltei para a minha casa.
1: Não foram atribuídos novos espaços para reassentamento?
11: Alguns foram atribuídos, mas eu não ganhei.
1: Como é que é a vida depois das inundações?
11: Sempre estamos a viver assim mesmo, uma maneira. Estamos a viver a maneira assim mesmo.
1: E eu lembrava, Makwakwa, Vahale, só que batava, Vatelelile, Amen, Danguniavo, Halenuka Fish, Nsaku, Katindambi, Vutomi, Zia Machene, Zivacone, Nambi, Lipsi, Matimakalakamanga Snapsa, Hilas, Falakakon.
6: Kan mambo Faustino Sidomo ya mahlweni kuva hikuma mavonele yo enta ka leti tiyelanaka ni vutomi ni mahanyele ya vahanyi va le ka Fish. Sweswi hi ta kuma a rito lamamana mun'we hi ku rhanga nga ta tivala vito lakwe. Mama, byi xile nhlikani mi mani vito?
12: A vito la mina hi mina Adelaide Sebastian Tamel Muringani.
6: Mama na Adelaide, a ndhambi loko yi fikile u yi vonise ku yini u ta ve a wu le ka xiyimo muni?
12: A mati ma nghenile lomu Fish ma hohlotile ni sweswi hi vulavulaka laha hi ni mindyangu leyi va nga ndzeni ka mati a vanhu lavo a va na ku zula mavabyi ma ya ma ya mata hi malaria kula ka tinsuna hikusa mati ma nyingi a loko wo pandza kutsongo wo kuma mati hi leswi mati ma karhatile maxi a swi hi na byalelanga maxi mina ni chefe du quartier ni ta sungula ku tihlaya laha ni tirhisana ni governo ka urhangeli ntirho wa mina wu lehile ni ni malembenyana yo hlawa na ni le ka urhangeli a lembe leli ni tlhanganisa didza sejanjo na ni le murhangeli ko kotisa chef du quartierão ka ndhambi ya 2023 hi ve ni munhu wa vanhu so va nga pfumela a ku huma lomu va ya ndhawu ya ku mati ma nga va xanisi hi 2024 hi ve ni 80 wa vanhu lava va sukeke Fish va kongoma a ndhawu ya siguro na nhlayo leswo 2026 yelwe hi ve ni 167 wa vahanyu va Bayro Fish lava va kongomeke a mimbangu ya ku fana ni yoleyo kambe ka swoleswo hileswaku va makwerhu lava nga laha a va swi kotanga ku ve ni vambenyani va suka va dzuka mhaka leyi ya ku gigiteliwa tiyindlu va ya nyikiwa matenda va nga nyikiwi nchumu
6: n'wina mi navela leswaku kahle loko xinyimo a le lexi xa ku tereliwa hi mati ku nga endliwa yini hi ku hambana ni ku gidliteriwa tiyindlu
12: swa twisiseka leswi hi navelaka swona hini ni nga hlaya swa ku a xitshungu van'wani se va balile va kombela leswaku swoswo swa a nga tshamisa hi swona laha a loko a susiwa a ya enceliwa swoleswo pura ta kumeka ku tshama na a rhulile porki mbangu lowu a nga a yisiwaka ka wona a ya nyikiwa tenda sweswi mina ni ka ariya ku leha ka muchumu swi nga hlaya ka komite ya NGD a hala hi ve ni ntirho wukulu wa ku loko nghena vadoadori va phakeliwile michumu vanhu maxi a swisizi na a siyile munti njhe hi lowu na yo phakeliwa a kulixawu swa ku adla swa ku a finingela swa ku a ya mbala xa a siya munti i hala hi ve ni ntizi wukulu wa ku a va doadori ku ni lava nga nyikela maxapa a va yenelanga hinkwavo hi ve ni ku yaka hi yaka tiyindlu ta mikhukhu hala maxa hinkwavo va nga anela i vatsongo swinene va nga kuma a njombo leyo a ku tala ka vona va le ka matenda sweswi va doadori va sima va ha ya famba va ya hala ku ni matenda va nga ku ni kiti va nga nyikela ya ku fambelana ni mapanela swipfuno tigarfu swichakalachakala ku lomaa ka kiti liya ni tenda na ku i 6 metro entao aka vanhu lava va nga gama va vekiwa va li 7-8 ka tenda la lin'we para va kota ku ve ni va za va huma a xikolo hikusa a nkama wa xikolo a wu chayile diretora wa xikolo a lava xikolo para a xi tirhisa hikusa vana sera para va nghena xikolo entao hi ve ni ntirho wukulu wa ku kada tenda liya tshama li ni 5-6-7 wa famili entao ka swoleswo a swi vevukanga a leswi nga famba hala sweswi a 6 metro luya a nga ku sigiri pura a ndyangu wa munhu wu kota ku u yekela kona hinkwawo ja hi nyimpi leyi nga hala ya ku van'wani va ko hala maxi na tihlu li cuvuki haleni leswi lava vala swaku va kolomu a haleni Fish va tlhelela leswaku va ta ta vona swaku mati leswi ma tswaka va yenca yini pura va rekopera ra michumu ya ka vona hikusa hala a ku na nchumu i nkangala akuna nchumu mezhi muxa pra vanhu va kota ku va hanya va li siguru
6: hi wani mahanyele ya vahanyi va le ka fish lava va sentiweke hi dos kumbe ni ku tlula va taleliweke hi mati ni van'wana ndzhaku ka ndhambi ka masiku ya namuntlha
12: a mahanyela ya vanhu va nga ka ntsengo lowu ni nga wu vula hinkwavo a mahanyela a ma tshamisekanga vhela hikusa swilo swinyingi va nga swi luza hikusa ku ni tindhawu leti mati loko mana kolomu ku kahlula ka ku tshwanyana loko yi nyima mpfula maxiku ni mimbangu leyi ya ku perigozo a michumu hinkwayo va luzile enta wa mahanyela a ma tshamisekanga
6: swa nga murhangeli wa muganga chef de quartierau marito lowu nga ma vulaka ka lavo va rhangelaka ni mfumo ni lava va nga kotaka ku veneni va hi pfuna hi xo karhi yelano ni mimpfhuka leyi kongomaka ka yona ya timpfula hi ku mpfula hi liya yata na hi nge se kota ku veneni hi pfuneka hi xa ku karhi kumbe hi pfunekile kambe swi nga tshamisekanga hi kumile lona kambe li nga yeneli hi kumile seti wa mathayela kambe ma nga ringani hi endla yini ku nga vuliwa yini ka mpfhuka lowuya hi kongomaka ka wona
12: lexi a ni kombela xona mina ni kombela leswaku ka mfumo a leswi va matiko va tisaka para va tata pfuna xitshungu lexi swi va fikela hinkwavo a ku veni va ta kota ku veni va hlayiseka hikusa a swilo swa fika maxi a swi tlhasi bembe a ntiyiso ya laveka a swi fiki phambeni ka xitshungu leswi swi kombelekaka ku veni swi poyela xitshungu hi ku entelela ka kona entao ni tlhela ni kombela leswaku a mavhala lomu fishi lomu ma laveka a hi lelisiwa u nga hambiwa lani wa ku ya hala a ku laveka ndlela ya ku veneni a vanhu va pfuneka hi tindlela leti kombelekaka ku vanhu va tikarhata va matiko va buyisa michumu yinyingi leyi mina ni yi voneke Philip Samuel Magaya maxa yi yenelelanga ka xitshungu leswi tengi ni swi hlaya hikusa swa karhata ku veneni a michumu loko yi fika para yi pfuna xitshungu yi gama yi nga ha fiki ka xitshungu lexiya va ti pfuna vona tihosi titlhela ti pfuna hi swi fambelanaka ni siwana ja hi leswi ni karhatelaka moyeni wa
6: kasi hi ni ndhava hi nga swi bala swi basile murhangeli ku na yini kola ka leswi tisiwaka a ku kongoma lava va taleliweke hi mati lava nga ka ku xaniseka leswi u swi voneke hi ku yo swi vona phela
12: so xa ku sungula i swiambalo a loko swi fika swiambalo lava va nga kolomuyani va khetela mpahla leyi ya yinene va veka tlhelweni va teka leswi swo ka swi nga ha pheli va nyika xitshungu ni swi vonile hi matihlo leswo a loko ku tlhasile timhaka to ta maxapa leti a van'wani ku hala va a va tinyaki para kuma a mukhukhuluwa a maxapa lawaya a nyikela mali hikusa leswi gami swi fika tindleveni ka mina va hlaya swa ku hina yo nyikela mali para hisa ya ku sigira ku nyikiwa maxapa entawu lowu a kanga na mali a nga makumi maxapa entawu ku rhwexiwa nandzu phela chef de quartierau a nga lwa ni xayela loko va swi vona pior leswi ni hambani ni swoswa swa timpahla to tiya ta ku lumba komite a komite a NGD NGD a koho i nga yena a nga vumba komite leyi entawu hi ni ho hanya marestu ya ku hi tirha ku mobilizara vanhu para hi ya va ya pfuneka hala va tlhasa hala va vona michumu ya tingana se mavuno ma tumbuluka mali ka hina maxefe de quartierau ni liderance nga hosi ya hina loko yi hi byela swaku byela ni xitshungu swa ku a va humi va kota ku va ni va ya pfuneka ambangu wa siguru
6: ka mahanyelo lawa hi nga ka wona nyamuntlha ku ni lava nga le a Philip Samuel Magaya mahanyelo ya vona hi mavona nge a ma hetisekanga hikuva swi nyingi leswi murungulaka leswi swa ku swa ha choda a mi navela leswaku ku va swi hetiseka a ku va misuka la matini la fish ku nga endleka yini hi ku tshamiseka ka swona ka wena murhangeli wa muganga
12: a leswi a ni kombela swona a makhwati manyingi district ya Bowani loko ni nga phazami ni 33 bayo entawu tindhawu tin'wani vhela mimbangu ya siguru mina ni navela leswaku aka 15 pro 30 luya va nyikelaka kumeka ili mutsongo pra ka familia ku ni ndyangu la ka kwartierau la mina va nga 32 wa familia ni konta vana vatukulu ja ka 32 lavaya loko ni hambale vantamene ka 15 pro 30 a swi humi ene futhi a matereno lawaya ku vulavuliwa hi 15 pro 30 maji a xivezo kuma tereno loko li pima li kuma li huma hi lili 13 puru 28 leswi ni vulavula hi mina puriki na mina hi 2024 ni tiya adiriri ni famba ni ya hala ni nyikiwile xipaso xanga xi ni 13 puru 28 ni familia leyi ni nga na yona ja aswinge aswilunga hikombela matereni ya kuvoneka ni kuveneni mfumo uva yakela avanyu tiku vafish kuveneni vaya kumeka vatshama na vatiyili vali bon
6: hi wolawo Faustino Sidomo ni vayingiseti va Radio Mozambique mahungu hi makolaka ka mavonelo yo entelela yelano ni leswi swi humeleleke hikwalaho ka ndhambini ku taleliwa hi mati ku endlekeke amugangeni wa le fishi a Bowana lani hi tekaka hungu lebyi na hi li kona
1: impela hi ya mahlweni ke hi yingela swifuva swa vatshami va haleni ka fishi a vito mantata
13: a vito Carlos Antonio Obisi
1: tatana Carlos un'weneke ka si ndhambi leyi yimi kume njhani
13: a ndhambi yi hi kumile hina loko ku telele mati swi nga maza swona yisoferile hi timpfula ni moya hinkwayo swi hi kumile loko hi hanya a hi ho swekela ndlwini teka fugawu hi vekela kusuhani hi tshama ka vutshamo no mumeza ku swekiwa hi dlaya hi tshamile kona
1: kutani n'wina a mi vanga na yona njombo ya ku va loko mati ma tlhasile mi tsutsumeliwa mbangu wun'wana
13: a njombo yi veyili kona manje leswaku loko hi suka layani a siniyani abo a ndhawu haleno kaya a hi na munhu wa ku a saloko u suka la va fateka nyikosini wa hlupheka pulo va ku na nchumu va ku nyika ku xoni a wu nyiki nchumu wa xaniseka se hi swi vona leswaku swa fana ni ku va hi tshame ku hambile swiwo swi nga koho hi nga taleliwa swiwoswi hinkwaswo a ku na nchumu lexi va hi pfunaka hi xona ina loko swilo leswi swi nyikeliwa futhi swa ku pfuna xitshungu swa khetha leswo yin'wana n'wana a hi swi kumi yin'wana va swi kuma a hi tlhangani hinkwini swilo leswi
1: kasi kone ku vilela kwenu n'wina swa nga vatshami va le fishi hi ku nyika kona
13: hina a xivilelo hina xona hikuza ku la ka amuya swilo hinkwaswo loko swi humile hi swi kuma hinkwini loko ku ni amichumu leswi kombela ku hina hi nyikiwa a ni ta ku pfuleka mavhali lomu ma pfuliwa para mati ma hundzu ma famba ku ri ku ni lomu mavhali ma nga pfaleka swa ku mati ma nga khaluti ya loko mavhali ma pfuliwa kun'wana ni kun'wanyana ma kota ku khaluta ende futhi ku ni mhaka ya ku ansile loko va diba ndzeni ka mavhali
1: vulavulavulavula mami mani vito
14: Marta Fabian
1: n'wineke a mi tshami kolomu ka fishi
14: tshama ka fishi machini hala gangeni yo taleliwa hi mati ka masin'wini hi fambeliwa hi mavele yo dlawa yo ndlala machini swa yantswanyana purike ri gangeni a hi taleliwi fana va makwezu yo xihlupheka xitaratwini xa ku famba hi ya ku hala kaya purike xitaratwini ka tala vhela hi ku kumendlela ya ku khaluti
1: kutani loko mati ma talile mi pfumala ndlela ya ku famba i swini leswi mi yenciki swona n'wini a ku va mi kota ku huluka
14: o cheletelanyana a misava ku lomu switaratwini loko xa matshwili mati para hi kuma ku khaluti a ku na swin'wana hi nga swi yenca a hi la ku cheleliwa maribye xitaratwini para hi kuma ku famba hi ya kaya
1: kutani a ku vilela kwenu swa nga vatshami va le fishi hi ku nyika kona
14: a ku velela kwezo ku ku pfuniwa ku masin'wini a hi na nchumu ho dlawa yo ndlela hi tshamile
1: hi yoleyo ndzava makwakwa ku vilela hi kukulu ka vatshami va le ka fishi mayelano ni leswi swi humeleliki ni hinkwaswo leswi va luziki hikwalaho ka tindhambi
6: a vito mi mani mama
15: ni Fatima Zaria Jinkovani
6: u hi vonise ku yini nyimanyima ya ku tala ka mati yi ku kumi na wu le ka xiyimo munhu
15: a swi na byalanga a swi zanga hi kumani ku na byaleliwa mina ni murhangeli wa kola jota xefedu ku tirha wu tlhelo wo hemeheme a hi swi
16: Radio Mozambique Maputo
17: hi 14 horas ya tikweni nkarhi wunene wa ku va hi kuma mahungu ya nhlikane emutini wa hina wa ta vuhaxi lomu ke hi ku xuvela ka vuyingiseri byinene.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Chavisa Mabidjia Kuibu Tijisana na Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Logo na vela do Chavisa Mabidjia, ingakupuna e publicidade. Ungatipsets, ifonele 82-31-05-751, kumbe 87-76-25-888. Ungatipsets, utakuma humelelo kaso.
2: Emissor provincial de Maputo.
3: Uxo kuvala mngani imakamu.
4: Lana ningakona la swa ku ntaku yini ani swi tivi.
3: Ku honeke yini kambe karaleka hi swo biya. A ise ganga ndambi itekeleke hinkwaswo.
4: Hi yo ndambi phela ni xo kuvalisaku. Karta unlanyezane la nwana wa mina li fambi ni mati. Ani swi tivi swa ku ntaku yini ku sa phela masiku mafikile.
3: Ani ku swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka. Kasi karta ulanyezani humaka swona leswi
4: ninge humika swona mungani hikusa swini lisima likulu swinene leswo loko nwana nga tlhavitinyezana tivekisiweke anga tshuka kuma mavabya kwa hambana.

0: pfala. Wena ni ku landzelela minchumu. Loko u nga landzeleli swileleto, swi nga ta ku fambela khwatsi. Vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tingezana hinkwato leti vekisiweke, ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana. Na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho, ndere ni tin'wana ta lisima mungana.
1: Tinyezani ta kona ti mahini ku tala.
0: Phena hambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi, ku ni tingezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa. Loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tingezana leti, yi mi ta ngheneliwa hi mavabyi. U lava leswo wena?
1: Nada weno, phena hambi mina swa ku karita n'wi likwini a ni swi tivi. Na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana.
0: Ma swoswo, hikusa nyezana i vutomi. Loko u nga li kumi karitawu, a ku na mhaka, ya ni xibedhlele u ya va tlhamuxela. Va ta ku nyika lalintshwa, va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanela ku ve ni mu tlhava tona.

0: Hoyo hoyo muyingiseti wa ku xandzeka. Nongoloko un'wana wa madelani vutomi byinene wu ningena mpfhukeni kutani, a ku va hi tlhela swi hisana hi ta ku yantswisa vutomi byebyo hi ku landza a madela manene. Victoria Sithoyi na Tomas Buruma va na wena kusukela ku lonkama na va ku navelelela vuyingiseti byinene ka nongoloko ku wone namuntlha hi ta ka khanela hi letelanaka ni ku hlayisa swa masimu. Kutani hi ku tivisile leswaku nhlokomhaka ya siku ra namuntlha hi yini. Hi yelana ni vubindzuli bya swakudya ni swakuka loko ka nongoloko wu khalutiki hi tlhaswihisanile hi ta maendlela ya tikanteru, lani hi kumiki dondzo ya ku lulamisa misava, ta mabyalela, ta macucela ni swin'wana a nkongometweni wa ku va hi kuma a mabindzu ya lisima ya ku va hi pfuneka nkama lowu mabindzu ma yaka madula a mabazara. Kutani hi ta tlhela hi zamba mamana Kristina a ku va ha kumeka kusuhi swinene na hine ku hi dondzisa ta mahlayisela ya mabindzu lawa hi ma kumaka ka tikanteru tani hi dondzo a nga hi siyela vhiki lebyi khalutiki. Mamana Kristina i nhlazi ya ta vudzimi leyi hi nyikaka nkama a ku va hi kolaka leswi a swi tivaka mayelano ni xiyenge lexi hi kuma ku pfuneka a vuton'wini byeswo. Ha ku hoyozela.
1: Mamilosa, hi nga endlisa ku yini a ku va hi hlayisa produsawu la hina leli hi nga ta susa ka maorta xikazeyira xa hina kumbe emasin'wini ya hina swa ku fana njhe na mbi makofu, masalada, matsavu ni swin'wanyan'wanyani, ximati ni swin'wana. A mahlayisela ma hi manyingi ma hambanile. Hi nga hlayisa hi kola ka makonjeladori kumbe ka majilera lweyi a nga ni a ma-conditions ya ku va a ni a jileira o congelador leswaku a kota ku va a hlayisa a swilo swa ku fana ni ma-order xi ya hina kumbe leswi hi nga ta swi susa ka ma-order se a ma hlayisela hi one ya kona. Ni nga dara example hi masalada. Salada u nga liveka swo swi linga hi xicaca xa xona ka jileira leswaku li kota ku va li durara durante muito tempo talvez laya ka ku tshela laya ka ku tsuvula salada invece ka ku va hi tsema timintsu letiyana hi nga tsemi timintsu kambe hi mantera ni timintsu leswiya swi endlela leswaku hambiloko kumbe hi nga handle hi liveka ka jileira yo ta liveka handle li nga ganya ku va li durara ma 2-3 days kambe loko hi nga peti ka jilera hi fanele ku va hi liveka na li ni timintsu ta tona ta lona li ni ni misavanyana yitsongo se loko hi li endlisa swoleswo li nga kota ku va li durara a ma 2-3 days ate 4 days porque laha ni timintsu laha ni misavanyana kasi loko hi ni jilera hi nga ya li peta ka jilera. A swa makofu kumbe swa ku fana ni matsawu hi nga mateka na wona hi mapeta ka jilera swoswi ma nga tshamisa xiswona kumbe xana hi ma hlantswela hikusa ma nga kupara xipasi xa xikulu endaura ma nga kupara xipasi xa xikulu podi hi ma hlantswela hi makamba hi kamba ni kamba leswaku hi nga perderi a mapropriedades nutritivas lawa ma nga kona laya ka matsavu lawana kumbe makofu lawaya se hi ma hlantswela loko se hi ma hlantswelile se hi ma tsemetela na ma hlantswiwile hi ma tsemetela van'wanyani va rhanga hi ku vilisa va gama va teka va ya peta ka jilera swi gama swi nga tshamiseki kahle a xivezi swi alterara sabori swi alterara ma-propriedades ya manyingi ma andzeni ka ku va hi vilisa hi gama hi famba hi ya peta ka jilero hi ya peta ka konjiladuri, kambe u nga ma hlantswela matsavu ya wena kumbe makofu ya wena u ma hlantswela u ma peta ka nkwama kumbe u ma chela ka basiya u ma teka swoswi u nga ma endlisa swona na u nga ma vilisanga u ma teka u ya ma veka ka jilero siku leri u nga ta lava ku sweka wo ma teka ntsena u ma chela ka panela a ku perdereki a ma proprietatis nutritivas. Hi ndlela ya ku va u nga na konjeladori kumbe u nga na jilera la ku va u konservara, u nga hamba leswi va swi thyaka swa ku i mufusa a mufusa. Ni nga hlayela lava va nga ka timbangu ta le handle lomu kalaka ku nga na magezi ku nga na makonjeladori va endlisa ku yini a mufusa a mufusa, kambe swa fana ni xiplikasana lexi ni nga dara hala xa jilera van'wanyani va endla leswaku va wu tsemelela kumbe makhofu kumbe matsawu va ma tsemelela loko se va ma tsemelele va ma vilisa nyana se loko va ma vilisile va ma teka va ma yaneka ka mumu leswaku ma woma loko se ma womile u ma teka u ma veka ku ma nga heta hambi ma 2-3 meses ma nga zanga ma onhekile basta ma ri ka ndhawu ya ku tshamiseka ya ku titimeta ku kalaka ku nga tsakami futhi hi nga ma boheleli ka nkwama leswaku ma nga kriyari a humidadi kumbe a ku tsakama hi ku tshama ka masi ma nun'wa se hi ma veka ka ndhawu ya siguru ka ndhawu ya fresku ka ndhawu ya ku kala yi nga na yi nga tsakami. Se hi van'wanyani a va vilisi kumbe mina a ni ta hlaya leswaku a swa ku yantswa i ku kala u nga vilisi hikusa lahaya ka ku vilisa lahaya ya hi vilisa hi gama se hi minya mati a nkama lowu hi vilisaka hi minya mati a ma nutrient lawa ma nga na wona makofu lawaya kumbe matsawu lawaya ma perdereka kumbe ma luza se u nga ma tsemelela makofu ya wena u ma tsemelela loko u ma tsemelelile u rhanga hi ku ma hlantswela se loko u ma hlantswile u ma tsemelela loko se u ma tsemelelile u ma yaneka na u no sole xikaldanti kumbe ka mumu wa vuhisa kambe u ma yaneka ka ndzhuti u ma hangalasa u ma yaneka ka ndzhuti leswiya swi permitela leswaku a ma-nutrient hinkwawo ma kontinuwana na mali kona laya loko se ma womile hi ma khoma loko se li womile la tikomba swaku se ma womile makhofu lawa kumbe matsawu lawa se hi ma teka na wonawa mfusa wa hina hi wu chela kumbe ka panela kumbe ka bakidi kumbe ka n'wana ndhawu ka recipient kwalikere lana hi nga ta famba hi ya makonservara kona aleswo e valido bra masa bra matsavu bra makhofu bra swin'wanyana ni swin'wanyana swa makamba bra mathapa nambi bra tihaka nambi bra nkaka loko se ku fika siku la ku va hi sweka hi yo ya hi ya nusa hi vuya hi ta fika hi swi vilisanyana hi chela timanga ta hina swi kontinuara swi tlhela swi pfukisa xinyuwana leswi hi nga swi yanekisa xiswona a loko hi lava a ku konservara a ximati a nga va ximati a nga va mimanga ku ni minkama ya ku va ku ni mimanga ya yinyingi kumbe ku ni ximati xa xinyingi hi lava ku konservara leswaku siku lin'wanyana hi ta tshama na hili naswona hi nga hamba mufusa ku ni mufusa wa mimanga ku ni mufusa wa wa ximati ku ni mufusa wa mafruta yo xi tsemelela ximati xa hina afino fisha xili xa fino hi ntamu loko se hi xi tsenelele xili xa fino hi xi hangalasa ka bandeja kumbe ka saka ndhawu ya ku basa kambe ximati lexi hi xi tsemelela naswona ku sungula hi rhanga hi ku xi hlantswa se hi xi tsemelela hi xi hangalasa se loko hi xi hangalasile naswona hi xi yaneka loko hi xi yanekile dependendo da temperatura hi minkama ya wuxika xi nga hlwelanyana podi xi heta ma-4 days na xa ha zama ku woma kambe hi minkama ya malanga a xi nge hlweli a xi hlweli xi za xi heta ma-2 days pode xi heta no masimo talvez 2 days hi xi hlangalasa se hi xi tshika xi woma loko se xi womile naswona hi nga xi chela kumbe ka panela kumbe ka bakiti loko ku fika siku la ku va hi xi tirhisa yo ya nusanyana swi marodela ma nga ri mangaki hi ma teka hi ma kandza se hi hamba a podi tomati lawa hi nga ta maleli hi nga ta liteka hi ya hi ya sweka hi lona se a ma konservarela ya maorta ya hina hi lawu a swa makhofu hi nga endla loko hi nga na a majilera for example hi nga lavi ku hamba mufusa hi lava ku a ku hi mamantera durante 2-3 days uma semana o segredo Enawu hi nga tsemi amarayizi kumbe a timintsu hi yenche hi ku tsuvula se loko hi yenche hi ku tsuvula na mani misava nyana hi ma veka ka ndhawu ya fresco hi nga konsigira ku va hi va mantera durante muito tempo.
0: Mavonela ya lisima ya leswi hi fanekelaka ku va hi hlayisisa xiswone amabindzu hi makumaka ka tikantero teswo leswaku swi tama swi li kona minkama ya ku hlawa. Loko u landza maendlelo lawa muyingiseti wa ku xandzeka, swakudya swaku swi ta va ni matshamela ya ku va ni switizo hinkwaswo leswi mizwiwaku vilelaka swone, a nga mavhitamina ni swin'wana. A ku va wu titirhela ni ku hlayisa a vutomi minkama hinkwayo. A ku zandza kwezu, hikuva hikola ka nongoloko lowu, u kuma mavonela ya ku yantswisa a vutomi ndzeni ka xiyenge xa tamadela. Yamukela kulelela ka Victoria Sithoi na Tomas Buruma va ku navelelaka vuyingiseti byinene ka mintirho mi landzelaka.
2: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tiveka ta makumelo ya vutomi byinene hikwalaho ka Madela. Dana hi ndlela yinene.

0: Ish, karitau la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitau la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatiletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera lani ni makala. Nilahlekeliwe hi karitau la xibedlele kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani xibedlele u fika va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karitau lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedlele hikuva va lahlekeliwe hi makaritau. Loko va ni vana lavatsongo. Na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitau ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritau mantshwa. Ma consulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.

Ave mfuka hi utameleke kufamberekana na munthla siku a hi kongoma kuveni ni mpela hi landza mintirho ya xitichi xa hina. Henhleni ka swona ke hi tsakela amuyingiseri lweyi hi longolokeke naye kusukela ka nsimbi yo rhanga ya xiyenge lexa mintirho ya radio Mozambique. Na hi kunguhata akuvenene hi ku nga le khale hi tlhelela ndzhaku ka xiyenge lexi hi tshuneleke hi xitamela hi nkarhi wa Tresores. Nkarhi wolowo ni balirhi leswaku tekniki wa mina ave Julia Umaravi hi yena sikiseleke ku laveleleni ka le mintirho aya me n'wana mamani ni endle hinkwaswo ku veleni mpela ni tamela xiyenge lexi xa mintirho ya Radio Mozambique.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: MTG, emissora provincial de Maputo, e me acham pequena 1.008 kHz, FM 102.3 MHz. 16 horas já Moçambique, em Camacuá, em Guilherme Trangulá, e acho Funtrangulo, Maputo.
2: Setor Ranze Carpelile, Mahungu Yamajambo, e Missor Provincial de Maputo, Masaiwa e Stelio Manhessa. Vanavatiku Ramsambique, Vahumaka Tikuenra África do Sul, e cola caxinofobia, Vakuman Seketelo, e Mintiro, Kamiganga Ingaringani, Yashi Funzankulo Maputo, Shangash Kumbiso, Componi Ya Tavufui. Nibushavisi Dranyama Yahumu a Porto Henrique Funzen Shakana Maasha Isumule kuyamukela a Majanti Ntombi lava va kongomaka kuyendla a mintiro ku hambana mbana ya kufana na ta akusoldara vuvatli ta kusweka eletricidade anga ta magezi na nkongometukulu ikuva ku tirhisiwa a vutivi leri vana va tiko va nga na rona leswaku va ya mahlweni hi ku tirha kambe atikweni ra Mozambique. Ntirho lowu wu endliwa laha na kumpuni swa nga leswi hi nga vula ya ta vufuwi bya tihomu ni vuxavisi bya nyama ya homu a Porto Henrique, kumpuni rhangeriwaka hi Arif Razak, loyi a tshembisaka leswaku ka masiku lama taka a ha ta pfula xipimo xa ku fika 20 wa mavhaga 20 vhagas handleni ka lava va 5 na 1 vana va tiko ra hina se a va tholeke. Enhleni ka mhaka leyi, mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputo Henrique Bonges a wa tlangela tikomponi leti sunguleke ku pfula swipfalo ti ta amukela vana va tiko ra yena ni ku va a nyika xivindzi tin'wana leti ta hakanakanaka leswaku a ti pfuni vana va tiko. Leswi swi ta hlengela ku va xifundzankulu Maputo xi hluvuka.
3: Só assim vamos trazer mais valia. Os nossos irmãos já não vão ter essa coisa de querer voltar para a África Sul. Porque aqui está o perto da família, está em casa. Todo aquele que vem da África Sul tem que ser acompanhado com a estrutura local. Onde está a viver, o que está a fazer. Se for jovem, pode colocar também o seu projeto para o Fidel. Se for mulher, pode colocar o seu projeto quando começar o Fundo de Empoderamento da Mulher.
2: Marito ya mkombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputo Henrique Bonges loko a nyika xivindzi tikomponi titirhelaka lomu xifundzankulu leswaku ti ya mahlweni ku va ti pfula swipfalo swa tona leswaku va ti amukela vana va tiko lava va hlongoliwaka Joni vanyingi ka voho va tiva ku tirha a mintirho ya ku hambanahambana kutani Bonges a leva leswaku tikomponi leto ti va yamukela loko vhela ti ni ndhawu ya ku va ti ya va yamukela. Ku tlula 3 wa vatsongwana va muganga wa Pheseni ka N'wamba va ta pfuneka hi swilawu swintshwa leswaku nyikeliwaka vhiki leri. Ntirho lowu ku kumekeke murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntuli swa nga leswi a rungulaka Monica Novela.
4: Ku vulavuliwa hi 5 wa swilawu na 2 swi nyikeliweke a xikola primaria Joan Kixisano a mugangeni wa Damu a poxa administrativo ya Pheseni xifundzeni xa ka N'wamba. Hi swilawu swi akiweke hi nhlangano wun'we wo kala wu nga lumbi mfumo hi ntirhisano ni mfumo wa xifundzankulu Maputo a ku va ku susiwa vatsongwana a nkangala va ya kumeka ndzeni ka swilawu. Ku akiwile 4 wa swilawu swintshwa ni ku pfuxetiwa 3 swi nga ha kumeka na se swi karhalile, nakona ku akiwile a bloko administrativo biblioteka ku fambeni ka ntirho lowu. Murhangeli wa ta dyondzo a xifundzankulu Maputo Carmini Akanda a kombisile ku tsaka hi kola ka nseketelo lowu kumiweke a ku va ku yakiwa a swilawu leswi.
2: Lomu dorobeni ra ka Matsolo, maphoyisa ya munisipiyo ma vindlavindleka hikwalaka ku humelela ka tinghozi ti vangiwaka hi vafambisi va swithuthuthu a nga ma-taxi mota. Ka sweswo Alberto Paulo, maphoyisa ya munisipiyo ma tamele ntirho.
5: Polisi ya munisipala doropeni ra ka Matsolo nga maphorisa ya ku vonelela mintirho yo hambanahambana ndzeni ka xifundzankulu Maputo makarhi ma tlakuxa a wu vonelele aka mintirho ya taxi mota a nga a ntirho wa ntleketlo endliwaka swithuthuthu lomu doropeni ra ka Matsolo. nkongometo wa ntirho lowu i ku va ku pumbiwa a tinghozi ta swithuthuthu ti vonekaka lomu a xifundzankulu Maputo ngopfungopfu a doropeni Ntsindza. Mahungu ya polisi ya municipal a doropeni ra Kamatsolo ma vula ku va ku ni vanhu vanyingi va tirhisaka swithuthuthu ku va endla a taxi lava gamaka ku va va kumeka ka tinghozi. Naka swona ku nga ni ntsengo wukulu swinene wa vafambisi va swithuthuthu leswi va nghenaka a swibedhlele hikuva va vavisiwile. Sergio Bavu, muniko mahungu wa polisi ya municipal a doropeni ra Kamatsolo, a ri ntirho lowu karhi wu endliwa ni ntirhisano ni wo nhlangano lowu patsaka a vachayeli va swithuthuthu swi endlaka a taxi a nga ntleketlo hi xiyimo xa Ntsindza ka xifundzankulu Maputo.
2: Mwingisedi swi ringene. Lawa aiva mahungu hii misoro provincial Maputo, mahlayiweke hi Stella Manyisa.

0: Kune mamana wa vatsongwana. Vatsongwana va tsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni.
1: U nga bali. Phea se a va xiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni phea.
0: Hi ta humula mani. Kambise mhaka yi laha ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
1: Va ta phakiwa xikolweni bava. Na mi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku yini va phaka. Lowu hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava, a ku na ndlela phela.
0: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya, whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni.
1: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mi.
0: Mamana, mamanu. A ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u temela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
1: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
0: Mamana. Leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni. U n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
1: A hi ma hi swoleswo. Hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele. Hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa. Nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.
2: Ti 16:20 ya poko pela vaxanixi va vengise ti ni vunanga bya kolomu tikweni. Naswo swi rhamba ka Alfred Mudluyi loko a ku mudavazana.

0: tiva kama ingani pfuna xa
1: ah mabale mungano phela vangani vatirhela swoso akupfunana loko munwana ani swikarhatu
0: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezi la xona lo chika a xipezi be
1: mile xibedlela swi nga maxo vabya phe
0: hiile kambe ava khomanga mavabyi
1: swi nga maheka swililana ka majela
0: loko alileswo ni dlawile ke mungana ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi mali na yona yi ko
1: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi na swona ku lomu makaya leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va a kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka
0: leswi i swakudya muni swoleswo
1: ha ntlati wunene wa mbila lowu u sweka u patsa ni tandza siku rin'wanyana u patsa ni tihlampfi timhanga ta ku woxiwa leswi swa ma swa matsavutsavu leswi ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi u nga khoxi mihandzu ku fana ni makhalavatla malaranja swiketse ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena
0: yu kasa hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi
1: hambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanela ku ti vonela ka majele jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya mungana va le majela manene i vutomi byinene.

0: ta mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byako i bya vayakitiko.
2: Oyo hoyo. Namuntlha hi ta ni nhlayo yin'wanyani ya buku la minawu ya mafambelo manene switaratwini. Hakanyingi hi vona mimovha na yi nyimile lomu ku endleriweke ku va maparaja. Hi navela ku tsundzuxana hi mhaka leyi ka nongonoko wa namuntlha. Leswi nge hi endla xitacionamento lomu maparaja hi makhambi yo tala hi tlhela hi holovisa loko hi yanguliwa. A ku va hi kuma a ntlhamuselo ni ku tsundzuxana hi mhaka leyi hi ya rhamba phoyisa la transito hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. A ku va lita hi pfuna mayelano ni ntlhamuselo lowu. Vuyingiseti byinene.
3: A tindhawu leti ti endleriwaka a maparaje ya mimovha ya vatleketleli va vanhu i maparaje. Loko wena munhu mun'wanyana wa particular u ta a wu fanele ku va ni u nyima layani u paka movha ko swi yarisiwa. Tindhawu leti ya ti hambeliwe ku va ni ku ta movha leyi vatleketleli yi fika xixa vanhu na yi nga nyimi nkama wukulu yi tlhela yi suka. Se wena u lavaka ku paka movha u fanele ku lava ndhawu yin'wanyana hi ku ndhawu liyani yi endleliwa ku va ni a vatleketleli va vanhu va ta va xixa vanhu va pakela van'wanyana na va suka ku nghena van'wanyana i ndhawu ya ku va ni yi vekeliwe a muchumu ya ku fana ni leyo. Se swa yarisiwa ku va ni wehe u taka kumbe u lava ku yi ti endlela swa u lava ku ya xitolo u fika u veka movha layani pro u tendela muchumu wa ya particular. Va hlaya swa ku loko a handle ka madoroba hi leswi a ni hlayaka ku sungula a handle ka madoroba a ku na tindhawu ta ku ti lunghisiwile ku tala ka kona a ku na tindhawu ta ku lunghisiwa swa ku u ta nyima kona. Se swa ku fana ni leswi hi ku nyima tenku u tentara ku nyima a handle ka xitrato u veka movha u va ngopfu a handle ka xitrato ka voko ra xidyo u ta permitira ku va ni u ta pfula ndlela swa ku lava taka ndzhaku ka wena va kuma ku ndlula u nga va kiriyareli u nga va endleli a ku va ni va nga ndluli mhaka movha lowu nga wu paka laha. Se loko a li tindhawu ta ku fana ni leto u fanele ku va u veka movha wa wena handle ka xitrato ova leswi u nga ta swi kotisa swona mara movha tenke u kumeka u ri u le handle swinene ka xitrato swi nga endleka u parti nyana yitsongo yi le ndzeni ka xitrato mash a movha lowu tenke u kumeka mbangu yinyingi wa wona u le handle ka xitrato o loko ku nga ri na ndhawu ya ku u nga nyima kona swa yani swa ku va ni u lavetela ndhawu yin'wanyani ya ku yi lempoko distant u nyimisa movha u ta kuma ku va ni u nghena lomu u yaka kona wa xava muchumu.
2: Hi fanela ku endla yini loko hi lava ku nyimisa movha maendlela manene ya ku ne loyi a nga phambeni ni loyi a nga ndzhaku va kuma ku tiva leswaku kasi ye lwi a kongoma ku endla yini maendlela manene ya ku va u nyimisa movha na u nga vangi a timhangu
3: a handle ka madoroba. A xa ku sungula loko u nyimise movha wa wena u fanele ku va ni u sinalizara loko a le ndzeni ka xitrato swa ku lava taka ndzhaku ka wena va swi vona swa ku ku na movha u nga nyima xitratwini u nga endla u nga veka emergency loko a le muchumu ya ku va ni u nyima pura swa nkamanyana wutsongo u veka emergency maji mesmo ka muchumu ya ku fana ni leyo a movha u kumeka u li ngopfu ku tisindzeka ka voko ra xinyelo. Se hi masinalizasawu lawa u faneleka ku endla a ndzeni ka madoroba ku kumeka ku na tindhawu leti nga hambiwa kumbe tingana swikombekiso swa ku hi laha u faneleke ku nyima kona kumbe hi laha u faneleke va a ku veka kwa movha wa wena.
2: Namuntlha swa ringana hi ta tlhela hi ve kun'we ka minongonoko ya ha taka. Tsundzuka, byala ni vhulanti a swi longoloki. Xileswo loko u phuzile swi potwisaka humula liqavuka u ta famba.
0: Ti nga ta mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byaku i bya vayakitiko.

0: Vamada, lowu i nongoloko.
1: Hayi Londreni.
0: Nongoloko wa emissora provincial de Maputo.

0: Mungano, ashi itsakisi kuhlaya, nakone ankama wa isiya. Namuntla a hilikazi hi khanele hi timhaka ta ku tirha na hi li vatsongo leswi va nge trabalho infantil kumbe ntirho wa mavoko vutsongwanini. Hi gameta kola nongoloko a hi dondzeni na hi dumbisana ku ve kun'we vhiki byi taka hi sonto hi nkama wa 9 horas na 10 minutos ni ku phinda hi wowo muni hi 17 horas na 30 minutos. Va ve na wene va mata Tomás Makwakwa ka vukombisi, mata Emerson Xihlati ka vuvonelele bya michini ni Josana Fátima Vidade a nga lulamisa nongonoko lowu hi ndlela ya xiradio hine ya ku salisa hikwalaho ka lebyanzu lebyi hi nga na byone. Hambanini mungana.
1: E sonto em cama 10 horas da 30 minutos, no osasso com pinta em cama 17 horas 30 minutos, e pagaleta na comuna onde não colocou a Hidonzene.
2: Sou pobre menino, como vês, sou mais nessa terra.
3: Ai, Hidonzene!
4: O chucuvala mungan, e magamu?
5: Lana ninga kona la chaco nita kuyini, ane stivi.
4: Kone ke yini kambe kara leka hi swobiya ayixe ganga ndambi hi tekeleka hinkwaswo
5: hi yo ndambi phela ni xukuvalisaku karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile
4: a ni ku yi swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka kasi karita n'wilanyezani humaka swona leswi
5: ni nge humi ka swona munghana hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo. Loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana.
4: Wena ni ku landzelela minchumu.
5: Loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi. Vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana na minyezana ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima munghana.
4: Tinyezana ta kona ti mahi ni ku tala.
5: Phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa. Loko u nga yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi. U lava leswo wena?
4: Nada weno. Phela nambi mina swa ku karhi ta n'wi likwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana.
5: Ma swoswo hikusa nyezana i vutomi. Loko u nga li kumi karhi tawu a ku na mhaka ya ni xibedhlele u ya va tlhamuxela va ta ku nyika la lintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanela ku ve ni mi tlhava tona.
6: Zasetori 51 minutos in choka loko hingeli nongo loko ai dondreni kungoma ku dzoitores kamalo taka biaka ni hlautelo wa matrungula. Le dzinga pfungeni vunanga e vunanga dzwa ntlawo magoro 1 loko vakuma sochwa.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Eu já me fiquei na 1008 kHz, FM 102.3 MHz. Tico em Moçambique, ele é cá 18 horas. Como é que vai me crescer lá em Xautelo, o Amadjungula?
2: Em Xautelo, o Amadjungula. Nogonoko Amadjungula é a segunda de Junguana e a Xifunjankul Maputo.
3: Ao Peleni Mwing Seto Kujanjeka. Kuningena mfukeni kutani nhlautelo wa madjungula wa sikudra na muntla, sikudra 16 julho wa 2026. Lani hi humelelisa ka leswaku vujangeli bya Comité Central bya Partido Frelimo byi tsatsia a vujangeli bya mamunisipio ya xifundzankulu Maputo ku va matshimisa mintirho ya ku yangula a swivilelo swa xitshungu. Xiya mahlweni xiyenge xa mabulu lexi kongomaka ku yingela a xifuva xa vayaki tiku mayelana ni mafumela a Mozambique leswi tshiwaka Diálogo Nacional Inclusivo. Kaletielanaka ni ntumbuluku mgqivela wo taka a ntsindzo wa xifundzha xa Kamanyisa ku ta hambiwa a nkhuvu wa ku kombisa a nkino wa xigubu. Leti tinhlokomhaka ta nhlawutelo wa madjungula wa siku bya namuntlha u nga mavokweni ya Victoria Sithoi ka vubindzuli ni vukombisi, kasi Afonso Maguli i mukhomiseli wa mazritu ni mimfumawulo. Mifamba swinene mintirho ya mabulu ni xitshungu ndzeni ka ku juletela ku yingela a xifuva xa vayaki tiku mayelana ni leswi mfumo fanekelaka ku fambisa xiswone, ngopfu ka leti khumbaka a nkama wa nhlawulamani hi xiputukezi swi tshiwaka Diálogo Nacional Inclusivo. Na ntirho wa kone tolo u hlaleliwike ha mutirhikulobye Domingos Makalani a hi buyelaka ni entelelo wa madjungula lawa.
4: Hakunene mifamba ya tindlela tinene mintirho leyi mi kongomaka a mabulu ya vumbano anga Diálogo Nacional Inclusivo hi wa vuzazulu ya nkawa lowu zengelisaka a mabulu lawa hi lowu kumekeke na wu tirha haleno a xifundzheni xa Lebowana, lani wu hlengeleteke a vanhu vanyingi va kulumba a swiyenge swa ku hambanahambana. Va kumekile vadyondzisi, va kumekile lavantshwa, va kumekile na koni valandzi va mikangu ya ku tiyisa mirhi va zhangeli va tikomponi ta machapu ni mintengo nambeni va swiyenge swimbirhi na ku va va dokadokisana hi mayelana ni leswi swi vileliwaka ku va swi yenceka tikweni bya Mozambiki ntshako ka timpfilumpfilu leti yencekeke hi 2024 hikola ka ku hlayiwa ku va ku kanetiwa mihandzu ya nhlawulamani. A muzhangeli wa ntlawa lowu zhangelisaka a mabulu ya vumbano Juan Zonzo hi loyi a tlhelike haleno a xifundzheni xa Bowana kombisa mukhwepa lowu ku hone ku kumeka ka mavonela ya vana va tiko hi xiyimo xa tiko bya Mozambique na ni mavonela lawa hakanyingi ma kombisaka leswaku hakunene swa juleka ku va ku bekiwa malandzela mantshwa ya mahanyelo tikweni bya Mozambique ka swiyenge swa ku hambanahambana na nkeleni ya ku va vana va tiko bya Mozambique le lava va hanyaka hi kuzula. Loko va kanela na voni a va hanyi va haleni wa xifundzheni xa Bowana hi lava hlayeke leswaku ndzeni ka ku cinca loko ku nyimeliwaka i swa lisima ku va a ku cinca loko a le loko ku ta ka landziwa na ku londzovota vukhazi lebyi kutani byi kuliweke a tikweni bya Mozambique hi xiyimo xa swiyenge swa nhlawulamani xa ta vuthithisi nambini xa vutifumi hi xiyimo xa tiko bya Mozambique va le ka mavonelo yavo. A swi fanele ku va ku nga tsutsumiwa a loko ku juliwa ku va ku cinciwa a swilo swa ku hambanahambana kambe ku jula ku va ku cinciwa swilo leswo na ku londzovetiwa a vukhazi lebyi kutani byi koliweke. A mintirho leyi hi leyi mi fambaka hi tindlela tinene tanihi lani hi hlayeke koni na a ntlawa lowu wu zhangelaka mabulu ya vumbano a lowu hlayaka leswaku wu ta teka a mavonelo lawa ma bekiweke hi vahanyi va haleni xifundzheni xa Bowana a ku va ma ta hlanganisiwa ni mavonelo ya lava kutani va ma bekiki hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo na bini lava va ma bekiki hi xiyimo xa tiko bya Mozambique. Hi wa vumuni loyi a ntlawa lowu wu zhangelaka mabulu ya vumbano hi lowu ka kumeka na utirzela asifunzini sa matutwini. Aminti zu ya kuwa kukumiswa mkwepa wa mavonela wa navati kuishi mshatikuza Mzambiki na ali mavonela lawa matuzaluweki kufaminika shienge sa kusungula ili mitaka gamela asifunzini shali kamanyisa. Lani na kwenye kutakalanzua aminti zu ya kufana.
3: Mukombisi wa mfumo xifundza nkulu Maputo namuntlha a endzela xifundza xa Kamanyisa ku va a ya hlalela hi kusuhi mintirho leyi miyelanaka ni nhluvuko wa muganga luwa. Kone ku kumeka mutirhikulobyi David Ntimana.
5: Mukombisi wa mfumo wa xifundza nkulu Maputo Eric Xibonges a tasiya va miganga ya ku hambanahambana hi xiyimo xa le kamalwana xifundzeni xa Kamanyisa xifundza nkulu Maputo a ku va va vumeleli ka miganga va kumekaka ka yona nkongomitini wa ku va vanhu va nga hlengeli ka mintirho ya ku biha ya ku hlela switirho swa mfumo. Marito lawa a ma vulile a nkarhi a fikeke wona xikanikisweni xa le ka malwana la a veke mihlengeletano ni xitsungu kun'we ni varhangeli va miganga.
6: U país construiu-se com fases, o país construiu-se com a união, o país construiu-se com unidade nacional. Vocês, quando eu cheguei aqui, disse, repare para ali onde vocês viram. O que viram? Destruições. É ou não é? Assim o país vai para frente? É assim que nós queremos? Esse dinheiro que vamos reabilitar aqui, não devíamos construir outra escola? O país foi para trás ou subiu? Não sejam enganados com pessoas. Qualquer pessoa que vier em casa dizer vamos fazer mais aquilo que vimos, destruir a escola, primeiro dizer a ele, você vai destruir a sua casa com a tua mulher. Depois vem-nos mobilizar assim para destruir o hospital. Ele há de fazer.
7: Não.
6: Por quê? Porque sabe que amanhã há de precisar isto aqui. Hoje, vocês não conseguem levar a certidão de nascimento aqui de uma forma boa. Entra a ventania, tudo fica cheio de poeira. A província foi para frente assim?
7: Não.
6: Vamos combinar, papais. Vamos mudar o comportamento.
5: Zaco, Henrique Bonges, a Enzelile, a cooperativa, a Cuaca, a Mugandilu e a Nocamaluana, lá a Ringa da Punata, a Taucaisa, a Binjo, a Famanamana, a Ramacimo, ambi e de Sengela, a Fulanzanindi, a Ringa da Nagantaca, a Manchavitela, Zaco, Henrique Bonges, a Enzelile, a Mitiro e a Cuaca, Monte, o Aconselho Municipal, cola a Esperopani, a Tamanita, Zaco, a Ta Yentela, a Kangini, o Ale 3 de Fevereiro, lá a Nata Sengel Tanaka, Neva Hani, Vamo Gangaluiana, Ngupo, Am Gangini, o Ale Tamatijana.
3: Ntlawa lowu vonelelaka ta vuxangeli bya miganga hi xiyimo xa huvukulo ya ku tshimba milawu ya tiko wu gami a mintirho a xifundzankulu Maputo, ntirho wa ku xiyaxiya ta malandziwela ya swiyenge swa ku hambanahambana swa vutomi bya xitshungu. Lani ku leswi va kumekiki ku swone va kombisaka swikhalu swi yelanaka ni matshamelo ya mintirho ya xifundzankulu lexi tanihi ku dzungula ka mutirhikulobyi José Ariel Makwakwa.
8: Ntlawa lowu u karhi u yisa mahlweni mintirho ya ku vonisisa ta mafambelo ya mintirho ni ku twa a swikarhato leswi varhangeli va swihubyana swa mfumo va hlanganaka na swona. Hi nkarhi wa kona loko a vulavula ka nhlengeletano yi hlanganiseke varhangeli va swihubyana swa mfumo, Sibusiso Silvestre Tsuri, murhangeli wa ntlawa wa Comissão de Administração Pública e Poder Local, a tlhamuxerile leswaku varhangeli va swihubyana swa mfumo va fanele ku hambana ni timhaka ta vuhereki hi tindlela hinkwato.
9: É aquele gabinete que é apelido pelo nome, por causa da forma como nós tratamos os nossos colegas. Tratamos os nossos colegas como se fossem empregados domésticos, como se fosse aquela pessoa que você paga mensalmente. Até agora que vamos à promoção, às mudanças de carreira, há quem já está a preparar tabela aqui. Eu digo para mudar de N2, de N4 para N3 são 50 mil. Para mudar de N3 para N2 são 60. Para mudar de N2 para N1 são 100 mil medicais. Já tem a tabela, normalmente. E se o colega muda de carreira, depois começa a perseguir ele, não chama para agradecer. Quem vai te agradecer o quê? Se você já fazer seu trabalho, outra vez vai fazer o meu trabalho, temos o mesmo padrão.
8: Loko avulavula ku gameni ka nhlengeletano leyi munwe ka varhangeli va swihubyana swa mfumo a kombise swikarhato leswi va hlanganaka na swona ni ku vilela loko va va ka va le na kona a ku va va nga kota a ku yanguliwa hi vurhangeli bya swihubyana leswi i nga mfumo wa tiko.
10: A xa ku sungula i xikhalo xa maabundansa ya makarera. Vanhu va dyondzile swinene va heta va ni 3-4 wa malembe na va nga cinci. Ntawu munhu a nyimela ku leswi a nga swi kotaku a dyondza a swi kota ku cinca karara ku para ku ta cinca mahanyelo a kaya. A xin'wana xikhalo hi nga xi veka hileswaku a munhu loko a luza vutomi ku ni leswi va nge subsidy funeral a nga mali ya ku xava bokisi. A mali leyi a yi kahluli nyikiwa a munhu a ya hamba swikweleti na nyimela leswaku mali liyani yi ta nyikiwa maxi a swi koti ku kahlulisa swi vekiwa. A xin'wana lexa i subsidy promoter a nga sage mezi ya ku loko a munhu a hundzile misaveni a famile a swi kota ku a kuma mali liyani. Maxi na swin'wana leswi wa heta masinku wa malembe 4 wa malembe a mali leyi humile i para munhu a swi nyimelaku leswi. N'wana ni ntlhanu wa vana a ku na mali ya ku nyikiwa a nga pensando sobrevivence swa karhata ku swi va swi endla leswi. Ntawu xikhale xin'wana leswaku swa hi karhata puriki mun'wana makhambi hi resebera kumbe ku ta a famile la lweyi wa a nga hundza emisaveni na va ta na va rila leswi endla leswange a gestori wa mali ku ri ximani hi yena a ya ku humesa a mali ku endla hi leswo ha nyikela maphepha a mafinansi maxi mali ya kona yi kahlule yi huma. A xin'wani a leswi hi nga swi veka i timhaka ta ku deva ta ku ceneka mali a mabangi lama nga kona sweswi matamata khinyaveza a va funcionari kubi hi ku
8: ndzhaku ka nhlengeletano leyi ntlawa lowu wa komisound ya administration publica i poder local u kongome ka nhlengeletano ni mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Erinkish Bonjese.
3: Hi hlaya ku sunguleni leswaku ka leti yelanaka ni mitlangu ya ta ntumbuluku mugqivela wu taka ntsindza wa xifundzha xa ka Manyisa wu ta yamukela nkhuvo wukulu a nga xiyenge xa vuntlhanu xa mincino ya ntumbuluku lani ku humelelisiwaka a xigubu. Yentelelo wa madzungula lawa hi wukuma na Jovita Ngovo.
11: Ka festivali leyi endliwa hi khambe la vuntlhanu ndzhaka ku va leyi yimisiwile hi lembe la 2019 hikwalaho ka COVID-19 ni swin'wana swa ku yelana ni nseketelo ku va a nkhuvo lowu wa xigubu wu ya mahlweni kambe wu tlhele wu sisimuka hi mugqivela 14 wa mintlawa ya xigubu ya swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Maputo swi ta hlengeletana kole ka Manyisa ku va swi kombisa alisima la ntlangu lowu wa ta ntumbuluku. Alcide Xifaduku a hi hlamuxelileni leswaku handle ka ku va ku kumeka mintlawa leyi ya xigubu ku ta kumeka ni mintlawa yin'wana ku fana ni Xipenda, Dansa de Botas, makhwaya, magudi leswaku ku xongisiwa nkhuvo lowu. A ta va nkhuvo na wona wa ku ta ve ni a ndzumba ku ta ve ni nakona wu ni mintirho ya ku kombisa mayelana ni ta maswekela ku tsalisa vatsongwana ku ta kombisiwa nakona a ku tsiku hambisiwa ka mapasi beyi pasaporti mintirho ya wudawu na hambi ni mapasi ya ku fambisa mimovha yingiseni mabulo lawa hi fambisi hi veke na wona na Alcide Xifaduku ntlhari ya hubyani hanyelaka ta ntumbuluku ni uvhakacha xihundzankulu Maputo.
12: Hi programa ra festival professor xigubu nga 5th edition leyi taka endleka hi dia 18 na hi kongomisana ni timhaka ta ku eka kunene hi simama ku ve ni hi haxa mitlangu ya mincino ya ntumbunuku ku ve ni yi ta va kona hi ntalo a xifundzankulu Maposi ni ku ve ni hi kombisa lisima mitlangu leyi yi nga na yona ku fana ni xigubu yi nga karhi ta on the visitor u nge ti ka Maputsu ta tshama vhiki kumbe na wale muhembzi u nga rhanganga u vona xigubu to hi lexi endlaka ku ve ni hi ni festival ntsena bya xigubu kambe hi ni festival dansa traditional xi ta ka hi endla hi outubre leyi ntsena ya xigubu la vita tshakuka ku ve ni ku nyimiwile hi hambi ntirho wa ku ve ni hi hamba a balisi ya ku mintlawu mingani yi nga na yone xigubu a xi pfundza nkulu mapuzu la ni nga kuma kwasi 45 wa mintlawa hi ku tala ka yona yi ta hi le ka Matutwini na landziwa hi Marakweni hi kola ka mitlangu leyi yi fambelaka ntsena ni xigubu lexi nciki ku ve ni hi swivona swa swi ni mfanelo swi ni ntikelo ku ve ni hi nga emahlweni ni ku ve ni hi hamba festival provincial de xigubu ka Maputo.
11: Alcide Xifaduku loko a tlhamuxela mayelana ni ta festival provincial la xigubu li nga tendliwaka vugan'wini bya vhiki ya xifundzeni xa Kamanyisa la na mintlawa ya xigubu hi nga ta hlangana ku va yi kombisa a ntlangu lowu wa ntumbuluko wu kombisaka xifundzankulu Maputo.
3: Vugamu bya nhlawutelo wa madzungula wa emissor provincial de Maputo na muntlha wa vumune 16 ka julho wa 2026 siku lebyi hi humelelisiki leswaku vuxangeli bya partido Felimo byi tsatsia a vuxangeli bya mamunisipio ku landza a mintirho nkongometweni wa ku yangula a swivilelo swa xitshungu. A xifundzankulu Maputo ku voniwa a mafambela manene ya mintirho ka xiyenge xa mabulu xikongomaka a ku bekisa a ku jula a tikweni ngopfu ka xiyenge xa mafumela leswi thyiwaka Dialogo Nacional Inclusivo. Nakone hi humelelisi leswaku hi mgivelataka ku ta landziwa xiyenge xa vuntlhanu xa nkino wa ta ntumbuluku ku one hi humelelisaka a nkino wa xigubu. Vitória Sitoi na Afonso Magule vali ku dahi ku engeta na vaku navelela vingiseti byinene. Tchau, tchau.
2: Mi yingeli nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa emissor provincial de Maputo.
13: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
14: Nangwaka ku titsalisa imahala.
13: Lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu, vunanga ka flash, ni phepha ra nxaxameto wa ndzima wena ya vuchayi.
14: Hi endlela muti wexu wa ta vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318.

0: hoxi ku vala mungani i mhaka munhu
1: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
0: ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
1: hi yo ndhambi phela ni xukuvalisaku karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile
0: a ni ku yi swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka kasi karita n'wilanyezani huma ka swona leswo
1: ni nge humi ka swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
0: wena ni ku landzelela minchumu
1: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwani na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungani
0: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
1: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa loko u nga ha yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti yi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
0: nada weno phela nambi mina swa ku karita n'wi likwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
1: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi karitawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona

0: shangwa kunyo shisayini
1: yesa ntumbelelwana
0: ntumbelelwana ibobo shangwa kunyo shisayini
1: yesa ntumbelelwana
2: kunewa kama ingani kufuna sha
3: ah mabale mungano phela vangani vatirhela swoswo akupfunana loko munwana ani swikarhatu
2: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezi la xona lo chika a xipezi be
3: mile xibedhlela swi nga maha xo vabya phela
2: hi yile kambe a va khomanga mavabyi
3: swi nga maheka swi lilana ka majela
2: loko a lileswo ni dlawile ke mungana ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi mali na yona yi ko
3: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi na swona ku lomu makaya leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka
2: leswo i swakudya muni swoleswo
3: ha ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza siku lin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi timanga ta ku woxiwa leswi swa mabya matsavutsavu leswi ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi u nga khohlwi mihandzu ku fana ni makhalavatla malaranja swiketse ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena
2: yu kasi a hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi
3: hambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanela ku ti vonela ka majele jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya mungana va le majela manene i vutomi byinene

0: Kungal Kali wa sungula mtshantshwa vunanga Phatima Maputo 2026. Unga salindzako.
1: Phatima.
2: Bola no belo avô clash matzi lo akalte keshkarika campo akalta belo akusungula akalta belo ombiri afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyu sentango
3: une mongwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasatanga bele ka nwana wa ntano wati weti atsunela belo wa mpepo
2: kasi yena endla yini
3: sati wa mbwa mpepo nwana nga yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
2: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
3: isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza
2: xin'wana xa lusima swinene u nga mphulisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
3: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akareya ngusa nwana wakwe
2: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
3: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
2: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
3: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
4: loko n'wana wa wena
5: Rádio Moçambique, Maputo.
6: Ele é cabelo 8, onda média, na 102.3 FM. 19 horas já Moçambique, aí comer uma time a 5.
7: Matimo e a 5.
8: Namuntla, Hitatsunzuka, Takuva Vasco da Gama, Nwana wa Portugal. Asungulile riendzo ra ku lavetela ndlela ya ku ya India kama lowo ani 30 wa malembe ya ku velekiwa ni ta mprofeta Maume loko a sungula ku haxa buku ra minawu ya vukhongeli bya Xisurumana. Riendzo leri ra Vasco da Gama ri sungulile loko xikwata xa mabyatso a xirhangela xi sungulile ku wela tjombe ra Teju na xikongomalwandle ra Indiku. Hi ku va ndlela leyo a ri khambi ra ku sungula na yi tirhisiwa, vaweti vakulukumba va Portugal a va pfumelanga ku famba na Vasco da Gama, mhaka yi nga mu sindzisa ku patsa ka xikwata xakwe chume ra swibochwa leswi a swi tsemeliwile xikhatiso xa ku dlayiwa. Ndzhaku ka swirhalanganya swa ku tala hi mhaka ya mheho, hi siku ra 22 ka Hukuri a nga November wa 1497, mabyatso ya ku rhangeriwa hi Vasco da Gama ma tsemakanyile muganga wa Kabu tikweni ra Afrika-Dzonga, a nga lomu ku tlhanganaka kona mati ya malwandle ya Indiku na Mediterranean. Hi N'wendzamhala a nga December, Vasco da Gama a jekhisimusi ra ku velekiwa ka n'wana wa hosi a Afrika do Sul, ka ndhawu leyi a nga gama hi ku yi chula vito ra Natal. A ve kusukela lanu a nga teka ndlela ya ku kongoma India, na hi nkama wa kona a nga hundza hi lomu tikweni ra hina ni le Mombasa, lomu a nga kuma kona vanhu va ku mu komba ndlela ya ku ya India. Loko ku hundzile lembe na Vasco da Gama sukile Lisboa, a ye fika Calcutta a India hi siku ra 17 ka Mayi wa 1498, lomu a nga suka kona hi siku ra 29 ka Agosto na a tlhelela Lisboa. Xikwata xa Vasco da Gama a xi ni mune wa mabyatso lawa a ma ni mavito ya São Gabriel, São Rafael, Berrio, kasi byatso ra vugamu a ri nga chiliwanga vito kambe hi leri a ri ni swakudya, mati ni switirho leswi a swi fanela ku seketela vaweti ku fambeni ka riendzo ra vona. Ka mabyatso lawo a ku ri ni 170 wa vavanuna. Loko Vasco da Gama a tlhelela Portugal a luzile nhlayo yikulu ya vaweti hikwalaho ka mavabyi ya ku hambanahambana, mhaka yi nga mu sindzisa ku hohlota mabyatso mambirhi. Hi maendlela lawo xikwata xa Vasco da Gama xi fikile Lisboa na xo va ni ntsena 55 wa vanhu ka lava 170 a ri na vona. Hi 16 ka mawuwana wa 622, muprofeta Mahome a sungula ku haxa ya njira a nga vukhongeli bya xisurumana kusukela doropeni ra Mecca ku ya fika Medina.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela kutsinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
2: Bola no belo avô clash matzilo é aquele teque escarca campo, aquele também belo singula, aquele também belo umbere, a fula mela, aí a machuene, aí a machuene, campo o gamo um bom pepo, aí me sentando.
3: O meu moço acaba cruzei levantando um tênis campo, o assado acaba belo canguana, o antan wati wati, a tudo lá belo um pepo.
2: Casi é na enda ine.
3: Sato um belo um pepo, um guananga na macatene, um chai um pepo, o assado lui, aí anda se combi se só cobrindo um guana carati, romancila e a cusuluca, macambe maningi, a komba ku karateka.
2: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
3: Isi leso loko n'wana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we, muya n'wisi makambe manyingi, leso swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza.
2: Xin'wana xa kusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
3: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula. A kareya n'wisa n'wana wakwe.
2: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
3: Swi komba ku veni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
2: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
3: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
4: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
5: Ku nga li khale wa sungula ntshwantshwa vunanga Phatima Maputo 2026. U nga sali ndzhaku.
6: Phatima.
7: Ya. Mama no vatsongwana. Andambi ya nyangwaka nkata iye teke mapimo. Iye veke ka xiyimo xa kwani nga xipimisi man.
8: Se ku humelela yini swa swintshwa kambe?
7: Hi leswaku ni hundze hi le ka mungani wa mina Manyisa. Ni va kuma vatshwatsa matsavu woxe. Ya ku nambe ku kandzeliwa makandzeliwanga nka.
8: Manyisa hi luya wa tihomu. Wa matsala manyingi ya mavele ntimanga.
7: Hi luya. Phayanga na nchumu. Tihomu ti fambe ni mati hinkwato.
8: Yo.
7: Matsala mahahlukelile.
8: Mama no.
7: Swakudya swi nga hali kona leya swi hangalaka. Tindlu ta kona tona atina matshamela manene.
8: Yi. Ndambi leyi akulunganga munhu hakunene.
7: Akulukanga munhu. Sela. Ani vona swaku loko swi koteka a hi ta va pfuna nyana. Hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo.
8: Leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kola kaya ke.
7: Mamana.
8: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi.
7: Nkato. A ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini. Phe matshamela mabihile. Hi fanele ku pfunana nkata. Luya nga ni switsongo a khemela munghana. Na ko va ri xinyamana xitsongo hi ku nona.
8: Phaya mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala la ni kani vatsongwana.
7: Nkata, a hi nga ta fa hi ndlala la. Switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka. Vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo. Va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.
9: 14h kasi I dzano 14h na 14 minutos zwi phokophela ni vunanga bya kolomutikweni kwa tlhasa dzano 14h na 30 minutos kamulo itaka tlhavenda ka mxinezu na antena nacional kuva kutani hi mwe tlhasisela journal da noite.

Ai, hany, inongonoko wa emisoro provinsiya ya Maputo, lo vulavulaka hi leswi humelelaka, a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

Hoyo hoyo. Ane kuhi chela itrebo kela fuzi santo le. Ichela iwa kone fuzi wa umuni lwe. Nongo nongo hii ayi hanyi luwa hakunene. Hingano kudumba kale shaku. Iti nyingi leti hiku tlasisela haka. Ahili hulu la misa. Kambe kunene nene. Shiko nele shi. Hishi kota haka kuwa. Hishi bekisa. Hishi yanakanyisa. Na koneke fuzi wene. Hashi tiva le shaku walongo loka na hine. Tizo. Ulumba radio Mosambiki emisoro provincial de Maputo. Namuhla ha gongonza fusi. Kanongonoko ai hanyi. Hala haya michinini kuna Elvis Magaya. Natalio li bombo jitili jimu jitua kama. Nongonoko lo uvekini vubinzuli ni vukumbisi. Jari jitili jimu jitu kumakale. Namuhla makale hita kabula hayone. Ai hili ikulu. Kambe hini kudumba kale shaka kitaleta kubai hifuna ama hilibini tumbulukini nenda mtu wazo ya mkila ni kulosela hinge ahiveni ni kuhu.

0: anye ngelo ipimisaka uvulavula leso kumisaka sona
1: ayi ama hanyeleni Yesu hakunene hikumekana hini kukazateka hikola ka kuva kumasiku ya vugamu kuni avumine mine lebyi bya kumine ani na ku yenca swa kukazi ni mungana kuna mina ani na ku yenca swa kukazi hi zandza kuva hikoleketana nuna ni nsati va koleketana a nsati a koleketela nuna leswaku na ka fana nuna yenca swa kukazi la kaya ni hi nuna na yena a koleketa nsati leswaku nsati na ka fana yenca swa kukazi la kaya kutani timhondzo tibidzi njhe ta zumana a ti na ku zumana exi swi ta ka yenceka hileswaku mhondzo yi ta chikwa hi ku kumuka yi ya ku dyihala ni yo leyi ta ku kumuka yi ya ku dyihala ha lamakadzi ku ta ka sala yini ku ta sala bongo ku sala ku va mu hambisana phoze a swi na ku lunga a vutomi byenu a byi na ku famba swone hi ta ni swigava swi nge swi ngani leswi hi navelaka ku va hi nga dzimuxana o kumbexana swi ta pasa hi swi tivi kambe swo chuka swi ku hi nga vulavula na swona leswi swi nga yenceka leswaku a vutomi byebyi lomu mintini lomu byi nga chuka byi famba swona hi zama kuvexi kumbexana byi nga chuka byi lunga
0: hanye ndlela yo yipimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: a ho tiva leswi swi nyingi kambe inaka loko u li wa mununa u li wa nsati n'we va bidzi n'wi le vukatini hi nga zamani tindlela leti ta ku n'wi swi tiva leswaku phela xa ku sungula a nga kone wa nsati wa munene a nga kone wa nuna wa munene
0: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: andzeni ka saka leti ku kumeka ka vavasati ndzeni ka saka leti ku kumeka ka vavanuna hlawula wakwe loko a ni mayaya u muyaya u mu chela xinyalana u mu chela xitempurana u vu mukantinga a ta ku nandzikela wene xa vubitsi
0: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: vavanuna va fana ni vatsongwana wanuna fananisiwa ni ntsongwana loko u li wansati mu khome njhe swa ngangiyi loko wo khoma a n'wana ni xitsukutswana phela a nga hlweli ku tsukula a ni phoze laka ku veni ni khale kutani wanuna a fananisiwa ni n'wana mu khome ha hombe swa nga n'wana ku fanaka na wena wanuna a wansati a fanaka ni mandza yo loko wo byi tsheketela byo tshwandla kambe ngopfungopfu a fana ni xingerengere loko u nga xi fambisi xingerengere xo wa xi ta tazola hi vamungana xi fambisa ha vona ha
0: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: xa uzazo yingela
0: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: loko munghano a ku khangata xa nchumu yingela loko u vulavula naye u nga bongosi u nga kwanguli vulavula katsongo katsongo u tibeka hansi

0: hanya ndlela yo yipimisaka uvulavula leswi pimisaka swona.
1: Hayi hayi.
2: Xavumune, unga phikizani ni nkatako. He we, swayila ku phikizana ni nkatako, unga phikizani naye. Loko wanu na buya ku switekatsikazi mati lawa futhi mabilanga hama na mafutha, tibeke hansi. Loko u tibeka hansi, atawa nkoza ye wanuna hi ta vona ha yena kumbe a nga ti ya hlamba hi wo mati lawange ya mabilanga lawa ni xirhami lexi. Kasi ke kutani loko wo dya ku phikizana naye, yo ahe, u ta sala u tin'waya nhloko makwezu, wanuna xi fambile.
0: Hanya ndlela yo yipimisaka uvulavula leswi u pimisaka swona.
1: Hayi hayi.
2: Xa wuntlhanu, ni dzin'we siku u nga chuki u navela ku vufana naye, u nge leswi a humaka hi wavuntlhanu leswi a ya buya hi musumbuluku na mini to famba.
3: Yo we mutuma mudlawa na saranguti, u nga phikisani ni wanuna, na we wanuna u nga phikisani ni wansati a muzi wukulu ikumiyela imuzi wukulu lowo u minta zibye ku nga hlava khale, minta zibye u pfundzula matiku ntse. Xivuyavuya n'wana wa Noyi, munhu loyi a byalaka a pongo a ta tshovela xihuhuzi.
0: Hanya ndlela yo yipimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
1: Hayihayi.
2: Xa wuntlhanu na xin'we, futhi hamba munhu lweyi wa ku na byala loko u navela ku vudzivalela, hambiloko eku honela, hambiloko yi le wena u phazamiki, zanga u kombela dzivalelo. U tlhela yi le wena u nge eyi nambosa, hambiloko u nga ni kombela ka dzivalelo na ku dzivalela, hambiloko swi tiva swiku hi wena va ku phazameliki, u ku na ku dzivalela. N'wi va n'wi tengisana, swi ta hela leswi. A swi na byale kambe hi wo mahanyelo ya kona.
0: Hanya ndlela yo yipimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
1: Hayi hayi.
2: Xa wuntlhanu na xibidi, u nga ve ni wukwele bya ku tlula mpimo. Leswi mine eke buya yetlela lana futhi ni ku ni khumbanga ni khumbanga futhi a nga ni naki leswaku swi tekazikazi a nga hundza ka papa yoka ka mamana wa papayito a nga khalita hi laha ya ka mamana wa mawasumbi yo. Loko a tlhasile wu mu nyika nkambana laya, wu mu nyika mati, u tendera bya ku vukati, u tshika bya lava va nyamunghanu lava u nge wena va koni lava ku sawusama u va vona mbangu.
0: Hanya ndlela yo yipimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
1: Hayi hayi.
2: Xa wuntlhanu na kazazo, a tirifoni lebyi byi hambisaka phoswi lebyi. U nga mexa telefoni byake wena wanuna, u nga mexa telefoni byake wena wansati. Loko a ku zuma, mamana wa payiti u nga ni nyiketa telefone kamba swa ku yini yini yini yini laka ka telefone. Papa ye wa payiti u nga kamba telefoni dzanga laha yaku ni swaku kazikazikazikazi langusa. Loko swi sindzisa, kambe u nga khome telefoni dzake na nga swi juli, futhi u nga mutumbeleli u khoma telefoni dzake. U nga hambi ntumbentumbe wa ku mutshika ku dzijiwuzongo u ye a yetlela, u teka telefoni byake u sungula ku sencha nga ku kumbexana wa phoyisa lebyi a ku tlhela timhaka. Hi hlaya wena wanuna na wena wansati, a masiku lawa a swipiritana ku nga ni swi tereka, u to nwa wo matlhelo hi ta ku heketa kwihi? Hi ku samanga ku tijulela wo famba wu swi jula, a bya ku telefoni byo bindza kumbe byo ka byi nga pfuli, hi ta ku nyika malikati ni tihamela leswaku u ta bandza ti ta kota ku pfuleka ku sa wu swi koti ku byi mexa ka. U dya ku mexa bya vamungana, u ta woma tlhelo hi mabringadere ku ve nkomponi ya ku hamba u lombe laya a yi se pfala, u ta sola hi khweva cera hi ni bya jambalakati. Xa wuntlhanu na mune, a swi na byali, kambe swi ni lisima ku va u va munhu wa ntiyiso, u kanela ntiyiso ni nkataku. Wena wanuna u nga hembe madzimi we hembela nkataku, na we wansati u nga hembe madzimi we hembela nkataku. Eswi u swi tivaka swa ku dzimi ni siku a ta chiku a swi tiva, u nga vi hembe.
0: Hanya hi ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
2: A xa vukhume ka leswi hi nga naswo, u nga chuki u suka kaya u ya ka mbangu waku wa le kule swinene. U nga chuki u suka kaya u ya ka mbangu wa le kule.

0: mnandi swinene nene hikusa a ku na loyi a fihlelaka tinkonto a fihlela munghana
1: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: xa wu khume na mune a nga ta ku a boha hi ntizweni a ka byalile a nga va woni wansati a nga va woni wanuna boha hi ntizweni muka byalile phokeni to tixefe leti nga koni lomi ntizweni lowu hi ku sala ku wo za wu hamba xefe papa ya nomu kumbexana wu hamba ncungwa a ku vu losa va munghano hi laha swi juleka ka ha kona a wu swi rhandzi e mine he we mutsatsiyi nga ta ku ei xefe namuhla ni vulavu leswaku ha kati xefe mutshiki hi sweswo mutsatsiye hamba sunkakati utsatsiya nga ta leswaku a nga vi ni phoze byikulu entizweni swi ta n'wi fambela ke leswi xa wu khume na ntlhanu ku nga byi vali wansati phela a fana ni ajudanti wa pedrilo i ajudanti wa nkatakwe wanuna la kaya la wanuna hi yemeseri la kaya loko a nga swi koti ben a ku va beka a nivhele kumbe fiyu laya yi xa ku pima ha xona ya mitshati ya mabiloko a yindla yi na ku tiya xa wu khume ntlhanu na kan'we zandza ku va u dyondza leswi swinene u dyondzisiwaka hi va munghano ku va u hambela nkatako a heli loko u nghena swiyenca a swi sindziso kambe dyondza ku va u hamba leswi swinene u hambela nkatako muvitisi mamana wa ku halaka ya swiko i kuneke mama kasi wanuna ha kunenenene a nyoxa ha yini va ta ku byela swo yo va mu kandzela xikhaba va mu kantingela mazumana va zandza ku mu xavela tinkarosi u zandza ku va mu xavela tintshole u zandza ku va mu hambela swisaladana saladana la kaya hambiloko a nghena swibyalana hambiloko u saleliwe hi sikwenta mu xavele xigadratana xa saravhexa a nkatako wa ta swi zandza phela zandza ku mu langusa tin'wala u zandza ku mu byela swa ku kata misisi ya ku mikulu u mu nyika nkinyenta byimenisekwa na yo mali yena kambe mu nyiki leyi yakwe a ya tsemeta misisini malepfu u zandza ku mu nyanganyanga nhloko u zandza ku mu nyanganyanga tindleve vavanuna va ku kazi va huma ni malepfu ka tinhompfu ni tindleveni na va ni vavasati la kaya swi zandze ku mu langusalangusa u ta swi vona leswaku ya phela swi ta va leswi swinene swi ta lunga he swo kazi za ta ku swi londzisa kambe loko u swi londzisa hi ni ku dumba ha kan'we leswaku a vukati byakwe byi ta va lebyinene hi tho yi nga pheli ya hlola va le kwesu vhiki byi taka hi ta tlhela hi ta na yo mhaka le a ni ku hi hlaye khume bya timponto ntlhanu na yin'we ta ha farata vhiki byi taka hi zindze www.riem.co.mz hi kone hi a hi hanyi nongonoko wa radio Mosambiki emisoro provincial bya Maputo hi sonto ni wa humune tidzunise hi xiwudikisa xi le khuzini hi xiviketamela hi voko yo a tinsulawa ya ta tiko lebyi va ku tekela a hi vavanuna se va tekaka a hi vavasati se va tekaka loko wu swi tshika lomu ndleleni swi famba swi hlembeleka a matihlo ku navela vugamu bya kona hi ku teka tata
1: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisa

na vatate kumbe nguna ti hlangwana ikwalukulu va mamani hina hinkwenu ha swa va kule na vabaza atswala hina ndza tshemba nge swi va kona mikhwa yinga kona masiku lawa yeka wanna nga swi takuwa ni swa takaya a swi va famba Johannesburg mbangana a wu loko a nga se fika joniseli wa nsati a sabo xa ndlela ya ku famba ya lomikintalo a va kuluma wa ku vona nyimba la kaya va tlhe va hlamala swo nyimba leyi kumeka ku kusaniwa ku a si kanga na nyimba la mutini a kumeka Johannesburg mbangana kutani xikwembu xi nga tsandzika nchuma xi feli ku humesa nyimba leya tiva takani ku swontswa xikwembu ba mitirho yakwe o tlha nghena ndzi na jinga ndzhaka liya a ni na ku lorhi ra vadya ndzhaka ta tlhakamela henhla ka ndzhaka o mbangana kambe leswi nga wu tinyike xihungwana nyana.

20:42, Dr. Bingo, loka kumenino di ningen. Kutani siamo al fenice ni ka kumenjad minute in tlanot minute na tisash 8 minutes. Iningena ka 20 mores ka mai tulam sala ka kuven khesela madjungula. Kutani loyo oy o kuveni wali kuvula ka shkomusha. Kumfukeni e 102.3 FM 18 ka onda media. Le ponta do rumiga e kuma hi 90.0. 89.0 FM kusukela a magu din kanyene.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khalateke xikarhi ka kampu, a khalata mbelo wa ku sungula, a khalata mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampu, wasati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wasati loyi a endli leswi hi nga swi vula, a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina, hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi, yana mahlweni hi ku mu ya n'wisa vele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Nzumulo. Nongonoko wa vunanga, swileleto ni mafenya.

0: Ndoda yin'wani i ya nghena vhengeleni se yi tshama yi kombelanyana ku va yi nga kuma ya xikhafunyana. Se ha impela va yi vuyisela xikhafu. Se loko yi khema yi veka ni kuma swa ku swi li munyu hala swi tale mati a swi dleki. Yi zama ku yi nga dleka ku sandlela yi kingisa kuma swa ku nada a swi dleki. Se yi vitana luwa wete ku Hemford yi nga taleni. Hi nga ni vitanela xirinti wa n'wina ni lava ku vulavula na yena siye xo tekela ku i mhaka ya swakudya a ku ini ni la ku kauka hi mhaka ya swakudya swi ku na n'wi vala pena hi mi vitana sweswo swi dlaya ku swi tsandze yena hi yena a nga ha dlaya swona
1: swi dakwa swimbirhi swa famba bluwen babayi swa famba swa famba ndzhaku ka ku va swi li kingindze kahle le la ku woma la nthonthonto leya masala ya ku endla ku jomeliwa hi human papayi loko swi ti swa famba xidakwa xin'wana xo watshuka xo nghena la combeni la mpfilumpfilumpfilumpfilu ku nga kuhetiwa va bombeyi ri va ta fika va kuma swaka khombo li nga ni xilandzo xidakwa se a xi lume nsenge xi kokile bava xi file va xi koka ka xi humela handle se munghana wa kona a sungula ku ngurangura a nge malembe ya ku tala ngopfu swinene hi phuza xikan'we ntontonto hi phuza xikan'we leya masala leya mimova hinkwato titontonto hi phuza kun'we a wu zanga u ni siyile a wu zanga u file u ni siya kambe nyamuntlha hi ku va u nga ta ta phuza mati lawa civukani hlalelani wa famba u ni siya munghanami
2: Ana njoma vhindi njoma vhindani sangona kono
3: Sakula vongo shava shava pese xindere shava pese makamo voka vanga dintswini
2: Ewa motire kuma shoka vanga gwendi porike pavangonyi avagaola
4: Eish NB however LW
5: W
4: Wonder,
5: awana mapa.

0: Nzomuni, nongonoko wa manyawu ya xitichi xikulu xa Xitsonga.
1: Mabulu man'wana ma tshuka ma ma nghena akhwatini xikarhi ka nuna ni nsati. Na mpfilumpfilu a le ku pfumala ka vurhongo hikuva masiku man'wana vurhongo bya kala lomu makaya ka nuna wa kona nsati wa kona. Se ko sungula yo nuna wa kona lwe kumbe ku kala ka mabulu kumbe lihlanyi ni munghenelaka u nge swi tivi wena. Ange nkata.

0: ya intsini papayi ngo humula mani ntire swinene siku hinkwalo anga no ve navela ku endla xivutiso ah shayini na wena vunkata hinkarhi lwa vusiku maduwa zora anga no navela ku tiva swa ku loko no tshuka nofa utarila wena heka kunene meji msa ku komba swa ku urila mina nuna wa wena ke xinga ha ninga rile yini nkata mina wa ntiva wena swa ku mina o va lexi xi humelelaka hambi o va ku hleka kunene loko mina no rila nkata
1: Magia mambiri matshamela mabula mabula seli nwana le vutsika mngwana kono ka nokuvona ngi wo shukuvala nyana imaka muni sino ai ni shukuvala kusa sani makungu yakuvani yakamundi teka nsati kambe timakata tsanza ova nsati mwana mwana weni kheta kuyena mamana anga mlavi anga tsaki yena kambe a swo swijani sertarile angu i unkumile wakatsakisa mmono wa wena Mwana ndo ndina mukuma sosa afana na yema mani mili mavulavulela yakwe mafambela yakwe ni matsana inkwasi mamani wa mina hela songo kambe ngisi komba ngi ya utsakanga na swona leswo aku yale shinshukwa sa swa ku ngisa kala kanga hatsaki hi lwansa ndinga mukuma ipapayi

0: funga na wena Joãozinho ako xikolweni le se teacher wa vulavulela tlamushele swa switivaka ku vavata Jones avanyika uthlari Joãozinho a pete ati no aitela nhloka ati fatela nhloko leka ku va swi tlasi swi tlasana usiwana se teacher zakanye msati Jones aka hey Joãozinho kasi imaka munhu ukala ku nganyima kuti no anhloko wena se xinga ni o dhani wala la ka nhloko sakwa lishi ngwala ifeke lishi endla ku wa hati no aitela maka munhu ni karatu eleta mashaka ako na usati kola teka ku lahleni yemunga no ina Joãozinho ani susi ibaga Joãozinho kusawana u xikolweni se Joãozinho tsama ku shwela xikolweni siku nsuka shwela na shwela na shwela se tshiya kona zaka mvutsa ka he Joãozinho kasi wena akaka wena hi kwini xingo hikola ku soyi ticha ku tlula switrato swimbirhi se ni le kaya se lexi ku endla ku xwela hi ntamu i mhaka muni xuma hi ticha i nge woka u nga tivi ku lera kusuka le kaka mina u tala ku ni maxapa manyingi va nga tsela swa ku famba hi hombe ku swivanani
1: ya nyamuntlha swi ringene hi ta tlhela hi ku kuma ku va hi dumisa mutori wa wena lowo hi kamba mati hi kamba wolio na hi famba mbijana mbijana ndlela yinene ya ku va hi ku nyika nongonoko ndzumulo i nongonoko wa emissor provincial de Maputo wa radio Mozambique u nga mpfhukeni loko siku i li wa vumune hi 21 horas na 15 minutos hi tlhela hi nghena mpfhukeni hi mudlivela hi nkarhi wa 20 horas hi na wena hi ta va na wena masiku mataka.

0: Hoyo hoyo. Wa umune ni mugqivela hikola ku kutisela leti yananaka ni ku tsundzuxana hi ntumbuluko wa hina. Namuntlha hi ta na ngoveni. Imani a phahlisa ku yini timhamba takwe? Hi tlhela hi vuya ni mutsali wa mabuku ya swibongo swa Vatsonga wa le Afrika-Dzonga a ku va hi hlamusela xibongo lexi. A hi tweni maphahlela ya va ka ngoveni.
1: Engoveni emlandza. Emlandza kunyela wa kunyela ndleleni a thembe nkano. Hi hina va ka tshikisani miroho hi xeva hi nyama. Engala xihundzi tshanga xi nga yi tovatovangi. I hedeni emahoxo. I xungurutela endzavari emachoni. Hi hina va ka kunyela ndleleni hi thembe nkano manginyi na marilela nhonga khwembe ra ndlala xihupfa hi moya. Hi hina va ka ku dyaka vava ku nyaka vava ku liyaka makhajani. Hi hina va landza. Hi hina va ka rifura nhlikani a hi dlayiwe hi munhu hina hi tifela hi hexe. Gere hi xinkobyani fambi ndhandha ya wena na mina ni ta famba hi ndhandha wa mina. Hi hina mahala njhonjo ka pewu linkomo yi fanga mafutha. Hi hina lava ku fa hi nga dlayiwangi hi munhu ntsena hina ho tifela. Hi hina lava ya va landza ngoveni risimu ra kokwana a ku ya miye ya bantu ngoveni maja.
0: Loko hakanyingi hi ku ku ni leswi phazamitshaku hileswaku swi nga endleka swi hambanahambana hi ku ya hi miganga. Se na wena u nga nyimeli kule, u nga ku minenge yimbirhi hambi ku hi fonela a ku va hi kuma nhlamuselo wun'wani mayelano ni xibongo xo karhi. A hi pfuxeteni ntumbuluko wa hina.
2: Vakanu.

Madjungula siku hii Misor Provincial de Maputo Michele Waha Joaquina Vilanculos mo jangelo tiku tsa Mosambike seketela kuva ku iswa mahlweni ku vani ntirhisano xikarhi ku swiyenge swa tihuvu ta ku tsima milawu ka Mosambike na Portugal. Chapo yenge tele ku hlaya leswaku ntirhisano lowu fanela ku va ku yandlalatiwa ku swiyenge swa tavululami ku matiku lama vulavulaka xiputukezi kumbe CPLP. Leyi hi yin'we ka nhlokamhaka yi dokadokisiweke namuntlha xikarhi ka murhangeri wa tikoni wa huvo ya ku tsima milawu wa Portugal, José Pedro Branco, Fameni Calienzo, la murhangeri wa tiko tikweni lebyiya. Ka byin'we leswaku Fameni Calienzo bya ntirho murhangeri wa tiko Daniel Chapo a amukele murhangeri wa ntlhawu wa Paneza Fernando Afonso loyi a kombisi ku navela kwakwe ku seketela tikweni byerho Mosambiki ku swiyenge swa magezi. Na kwenjeka leswi mukombisi wa xifundzankulu Sofala vona ku va hali swa le hansi hantla ngopfu swinene ku va ku helisiwa vuyezeki hi ku va i xin'we ka swivangelo tlheliselaka ntshaku xidumbu xa xitsongo. Manuel Rodriguez yi engetele ku hlaya leswaku vuyezeki byi xwelisa mintirho ku tikomponi leto ni ku va byi chipisa mintirho ya mfumo. Rodriguez fa vulavula namuntlha ku fambeni ka minkhuvo ya ku gcova ntlhanu wa varhangeri va mfumo lava a va khwaveliki ku va va rhangisa swivilelo swa xitshungu ku lulamiseni ka timhaka. Mukombisi wa xifundzankulu Sofala a seketela ku va ka varhangeri lava a ku qhoviwa ku va va landzisa mafumela manene, matitswela manene ni ku va va lulamisa timhaka ta xitshungu ku mbangu lowa. Na kwenjeka leswi Direção Provincial de Gênero ntshungwana ni mahanyela manene ka Gaza hi kazi ofisa adoropeni bya kanchayinchayi tintlhazi ta xiyenge lexi ku tiva ku vulavula hi mavoko kumbe lingua de sinais njeni ka makungu lawa 37 tintlhazi ta xiyenge lexi ta vudhawu wansati ni mahanyela manene va kazi va ofisiwa. Na kwenjeka leswi guvernadora xifundzankulu Gaza tshungula ku va tirhi lowu landziwaka khame bya ku sungula utaisa kumbe ku yantswisa ni ku va vanhu lava hanyaka vulema va titwa na vone na va ni lisima. Margarida Mapanzeni Nhlongo wa tatiya xiyenge lexi a ku va xi endlelata mintirho leyi ku va ku pfisiwa swirho swa masekretariya hinkwawo ku mbangu lowa wa tiko. Tama Tshamela Nkama Munjuku teta taisa kutlwele nkoa tiku mpimo 30 graus, Kilimani na Pemba 29, Maputo 28, Inyamanja Inchai na Baira 27, Nampula 26, Shimoi 24, Gamlixingaha 23 graus centígrados. Nisitou Janjé, Kavi Madjungu Laiav Siku Hi, Misor Provincial de Maputo, Manguana, Kuora Tzitaka.

0: Repelile ya kwezela mingisetu ya ukuranseka wa Radio Msambiki Msoro Provincial di Maputo. Hitlelevu ya ikumeka ipangalata na wena kola kamintiru ya stichilisha vohash kanungoloko unanga nidin kambiti incha. Nungoloko lo ya kamfukeni wa umune wa vikir mwana rumwana nkarwa 22 horas y 10 minutos. Nkarwa logo iramba mingisetu mwana mwana lwe aranzaka nungoloko lo kuwa shingwe kota kuwa ilongoloka. Kuambana akukona emasiku mwana tani imasiku hi rambile atinkambi leti hi kulandza tingata hlaka mavito ni kuva hi phokophela ni mabulo ya hina hi va hi twa vunanga loko swi sindzisa kuva u twa swa ku avunanga bya vhuta ka kunene sukela ka uchina hikusana hina hi ta va hi cina xileswo loko u lava ku va u yendzela amintirho ya hina ku va u paluxa vunanga bya wena ka nongoloko vunanga ni tikambi tintshwa u nga swi kota ku va u qungela 84756 4772. U lavetela ndlela ku va vulavula na David Ntimana i mahala ku va u kumeka u paluxa vunanga bya wena ka nongoloko lowu. Xileswo namuntlha i kola mintirho ya hina ya xiwa mpfhukeni 72.3 FM na miloyitu ka on the media. U nga hi lavetela ka internet i www.rm.co.mz epe Maputo. Amagudi u nga lavetela 89.0 FM, Pontador 90.0 FM. Aisalenza ku ka TMT u nga swi kota ku pangalata ni mintirho ya hina ka kanal 923. Woyo wezela wena mwingisetu ku rhandzeka tlhelo hi wezela a va rhambiwa va hina ni vachayi lava hi nga na vona tinqambi leti ti nga kona laha ku va hi kota ku va swin'we hi longoloka.
1: Ni khensile ku wezeliwa, khensile swinene ngopfu ku sungula ni losa vayingiseti nkarhi lowu va nga xikarhi na hina va hi pangalatana na vona ku hi fambisa a ntizulu laha ni ku vulavula AS messagero.
0: AS messagero vitro wena ra mapasi rina kona
1: vito la mina la mapasi mina Arlindo Salvador Cheman
0: iswona hi nga navela ku va hi tivanyana katsongo kola no wa sungula AS messagero hi kula ka yini u tichule a vito ra AS messagero.
1: AS messagero AS vito la mina Arlindo Salvador messagero ni nyikiwe hi muchayi mwani a nga ka a hisiya puti xipuma ku a hlaxa ku nga beki swiso swa ku AS swo hlaxa ku AS messagero ntawu 55 a ku vito la mina ni tshamisa xitano
0: a vito ra wena ra AS messagero wa ri lwela
1: na ri lwela na ri lwela
0: wa swi kona u di tela ni message yo karhi kumbe makunga yo karhi kumbe marito yo karhi ma kota ku va madyondzisa
1: marito yo karhi ma dyondzisaka a tiko la hina kambe ni matiko man'wana lama ma nga ta kumeka ma yingiseta a tinsimu ta mina.
0: Mwingiseto ku rhandzeka handle ka ku va hi na AS messagero hi ni n'wanyani ya maswula a vito u nga va vulimani
2: a vito minimini aniki zamapasi mini Ana Leonor wa Kalanga.
0: Ana Leonor Langa.
2: Isso. Ni losa hinkwavo vayingiseti na hina hinkwezi nga kolani ndi a yiveni siku dzadzinene
0: iswona ya khensa ku va hi endzeliwa hi n'wina ka mintirho ya Radio Msambiki ka nongoloko vunangani tinqambi tintshwa. U sungula a lembe munhu a ku yimbelela u sungula lembe munhu ku va u khandlisa AS messagero kumbe musungule swin'we kumbe xana mun'wana munhu a sungule nkarhi wa yena
1: mina ni sungule hi 2007 ku landzelela ta vuyimbeleli nisuna ku gravara ama muzika mina hi 2018 laha ni nga veni ku ni filimara ni video lin'we ni vanghani va mina na JJ ni vi na yena ka muzika lowo na yena yo va ni hweti so nisuna ku hi suna ka ngheni ka nongoloko lowa vuyimbeleli loko a hi tivananga khale kambe kambe hi nga tivana a ku vilela ka hina ku vika ku mejmu hi nghena ka vuyimbeleli
0: iswona hi tingaki tinsimu leti se u ti khandlisaka kusukela loko u ta va u sungule ku yimbelela
1: tikona tikona mavhinti wa tona leti ni nga ti tirha hi ku ti hita kambe ku ni letin'wana ta ku webafui leswaku ni ku na famba ni ya gravara ku van'wana na vona va famba leti nga ti hita tikona hi vhinti wa tona
0: Isan, insimu imbelela avunangamu?
1: Ni imbelela a kizomba maishika misofi kubona ku nisalanza kuka ka shilu shalam sambiki antikelo lwa lantikwenda hina inga marabenta ke ninge nikalona ka marabenta sofi ntizisana nawo.
0: Isan. Aniki. Ikurambile kuva kumeka ka mintirho ya Radio Msambiki emisoro provincial Maputo ka nongolokolo vunanga ntikambi tibya. U sungula lembe munhu kuva u yimbelela mukuma na siku muni na IS musungula kwa mukhandisa.
2: Aku sungula ku yimbelela ni sungula ikhale i minchumu ya ku ni swizandzili desde na nali mutsongo na swizandza ku yimbelela. Mas na AS Mensageiro, e tive nele mesmo há um mês. Já, e tive nele, era uma segunda-feira, era segunda-feira. E tive nele segunda-feira, terça-feira ao cone, a época ia gravar.
0: Sure.
2: E fui antes de se choler, a mãe tive nele ainda, bide, já, tem muita gente, engane três, uma música, chica.
0: Isso, antes de vunangale, vou lá, que eu vou na Mensageiro, na AS Mensageiro. Juku anavunanga jumwana dressa au jikandisile malembe nzaku leshubula kalesha ku ikhale usungule ku imbelela
2: nada mini ano imbelela igreja ni imbelela loko ni likaya lesha ku ni swipimisa ku bixana swa ku nambi hina munhla ni ta vena nilana ni nga swipimisanga
0: iswona iswona IS itwalo loko imbelela ku ni langile wena avunanga lebyi hi ntshima au kongoma yini nkarhi lowu u sunguleke ku va byi imbelela.
1: Onangaleli nkongomisa ka vayingiseti hinkwavo valomu tikweni ku na kunene va fanela ku va twa timhaka ta lirhandzu hi ku lirhandzu leli li yaka ka muti lomu ku nga na lirhandzu a ku nga na ku a ku zula vanhu pura va kumeka va tibyela swa ku vona va rhandzana fanela ku va twa lirhandzu hi nkarhi hinkwavo
0: ku ni lirhandzu
1: hina loyi ni ntalo swinene.

0: Isona kambe handle ka ku voyimbelele ni langile wena u yimbelele na kona no kombela lirandzo a ku ngoma yi
1: nalona a le ku ngoma ka vayingiseti hinkwavo foi mchume ku ne nghena xitudio dalun'wani ka beat ni swi ni tsakisa ku ni hamba a tema leya ku ni kombela lirandzo
0: Isona.

0: vule leswaku kusukela loko ta vho sungula ku yimbelela ka vunanga byo ranga a u yimbelela rap ugama u yimbelela a kizomba se u yimbelela marabenda swoswi ni gospel intima lana u titwa ka kona na u tsaka u titwa swa ku kunenwa yimbelela swa ku tsakisa leswi swi yimbelelaka hi loko yimbelela yi
1: hi loko ni yimbelela a marabenda ni kizomba hi ndlela ya ku khanela ku vulavula xikwembu
0: isona
1: ku ni tlakuxa a evangeli
0: isona
1: xa ni tsakisa
0: a Joela orari a u kongoma yini vunanga lebyi kumbe mukongoma yini a vunanga lebyi byi khandzise xikan'we swona e si a Joela orari lweyi a mukongoma yini niki a niki
2: a Joela orari ku tala ka lava va ni tivaka va nga tshuka va ku kumbixana no ya teka xipelo ni filimara leswi ni nga swi hanya tolo ka masiku manjhe a swi na konekisana kumbe a swi tlhangani wa swipatsana i ku u ya kuma a minchumu na va swi sungulile gama wo tlhela swo tlhangana na swona na ni nga swi tivi a ni tsalanga a ni participaraka ka nchumu ni yo nghena porque ni motivi segunda feira terça feira kona eu famba ia gravar a niti vinchumu manje e canede yini e munu angala hlekeliwa e kupfumela a tsutsumela tinyanga e mudzela swaku dzela Jehova ti makata wena nkwati yena nga ta hlamulaka kisa mukongela a xikwembu xa xinga ta hlamulaka ti makata wena nkwati
0: isa indlela ku vamuramba lava va balekaka kandlela leyi a va yi sungulile ya vukongeli se va tlhelela se ka tinyanga va ti byela swaku a swa vona ku va swi kota ku va swi lulama va fanele ku va swi bikele ka tinyanga va nga swi bikeli ka
1: xikwembu
0: hi swona n'wina va rhamba swaku va swi bikele ka xikwembu xikwembu hi xo xi nga ta va rhangelaka xi nga ta va hlwelaka